0: Wa idh qala rabbuka jukira katonda uri ayogera na gamba lil malaikati nga gamba zi malaika zonanga mazo kutonda jajja fe adam nga buli juzi mwitaka lyawo bumbi kumweri lyawo katana mufu wa mumoyo Allah subhanahu wa ta'ala yatuki kisere bumbi lyo gumuna aliteka mumoyo na abira kitafe jajja fe adam alayhi salam wa maruku mutonda na gamba wa malaika inni khalikum basharan zintunzo umuntu min talqalin mulijjumu lirabi gumba ibumbi gumweri yawo min hama immasnunin ganna lijjamu bumbi limazo kumiranga lifuse nekala lichusi zani kurusuruwario nga gumuburu njinyo
1: fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqahu lahu sajidin
0: fa iza sawaituhu katiwe mazo kumuto ndani mwenkanya nkanya burunji ni mutereza ngawe mumurabye ekisera chitu se wanafaktu fihi miruhi ni mfungo moyo gwange gwenalinonze mu mioyo jange jono kubera nti gweguli bero moyo gwe nembera nga ngumufu wa mu faka ulahu sajidin bamalaika bonnane bajja ne bavuna mira adamu alayhi salam nga kyali kitiibwa kinene ku buddoobo okubeera nga bakiwa adamu akoleddwa n'emikono gya Allah subhanahu wa ta'ala adamu oyo jajjaffe
1: fasajada malaikatu kulluhum ajma'un
0: fasajada almalaikatu malaika zonna zajja ne zivuna ma wali adamu olw'okuwa ekitiibwa kulluhum ajma'un bonna bonna bamalayika bajja otasigalayo malayika yenna n'omu ne bavunamira adamu akoleddwa n'emikono gya Allah nga mujja mu kika ky'ebbumba nga lifuuse ebbumba eggumu nga alifuuyemu omwoyo n'afuuka omuntu
1: illa ibilisa aba an yakuna maa ssaajidin
0: illa okujjako ibilisi yagaana okuvuunama aba yagaana okuvuunamira adamu ayakuna maa ssaajidin yagaana okubeera ddala ng'ali wamu n'abo bamalayika abaali abagonvu abavuunama nga bavuunamira ekyo Allah ky'atonze n'emikono gye
1: qala ya ibilisu ma laka alla takuna maa ssaajidin
0: qala yatuuka ekiseera Allah n'abuuza ya ibilisu wange gwe ibilisi malaka alla takuna maa ssaajidin kyekiganya okubeera wamu n'abo abavuunamye nga bavuunamira kyenkoze n'emikono gyange
1: qala lam akun liasjuda libasharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun
0: qala n'agamba ibilisi lam akun liasjuda mbadde siteekwa kubeera nga nteekwa okuvuunamira libasharin omuntu obuntu khalaqtahu gw'otonze wano jjo min salsalin ng'omutonda mu bbumba eggumu beerityo min hama'in masnuunin ng'omujja mu bbumba bulijjo lyendaba ng'olibaddeko waliwo oliterese limala okumira nga likyusizza kkala wamu n'olusuwalyo siyinza kubeera nga nze omuntu nga nze ibilisi ayinza okuvuunamira ekikoleddwa

0: النشرة الإخبارية
1: غانو جيما وليري كوبال FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Webali kubira kuchikumi mmosambu, akatonyeze muenda PAL FM, kulario muntu wabulijio. Mauli lagesa we mwezi nche yulu na kuruari roga basomera mubujufu, ndi semiaru Shafik Kabazi. Omukule mbeze we guanga, Jeno Yoweri Kaguta Museveni avude yo. Naasamba jia mauli lagaba dega tandi soku yitingana, ndi ebikolwa ebyo busibira mubwa, ebyali womu government ziyasigu ukulula, na tebi zemu kusimba makanda mugwanga, na ategeza antibinobyo nevi ogerwa, sibi tufu no murundi no gumu. Jeno Yoweri Kaguta Museveni okwogera bino asinzi dembo bakabwe eri gwanga nga asinzi de kumikutu jebi empuliziganya omuli radio tv n'emikutu emigatta bantu Jeno Museveni nategeeza nti mu mirembe ejayita abantu babuzibwanga une bataddamu kulabika n'abandi ne batuuka okulabibwako nga bamaladde okutugumbulwa wabula Jeno Museveni ategeezezza nti olunaku olwaleero abantu bwe bawambibwa bawunzika nga batwaliddwa mu mbuga z'amateeka n'embifo ebimanyi kidwa obulungi era kooti nezikola omulimo gwazo. Jeno Museveni avumiridde n'ebikolwa ebyabalwanirizi b'eddembe ly'obuntu okuvaayo ne bakolokotanga gavumenti ya NRM ku bibalowooza nti bibeera tebitambudde bulungi naye ng'ate abantu abalala benyigira mu bikolwa ebikontana n'amateeka n'ebyo birinnyirira eddembe ly'abalala ate bo tebabanyegako n'omulundi n'ogumu. Jeno Museveni wano w'asinzidde n'ategeeza nti abatembeeyi abaasindiikirizibwa okuva ku nguudo bano baali bakosa ebyenfuna by'eggwanga kubanga baali tebasasula musolo ate nga balemesa n'abantu ab'enjawulo abali mu maduuka abasasula emisolo okutunda ebintu byabwe mu ngeri ennambulukufu obulungi. Ono ategeezezza nti era mu ngeri y'emu bano baali bakosa n'embeera z'ebyobulamu kubanga ebifo mwe baali bakakkalabiza n'okutunda ebyokulya bingi ku byo byali tebituukana na mutindo nga bino biviirako abantu bangi okufuna endwadde ezisibuka ku buligo. Jeno Museveni asabye abakulembeze ku mitendere gy'enjawulo abakwatibwako ensonga okuvaayo bafune ebifo ebiteekeddwateekeddwa obulungi bateekemu abatembeeyi bano era batandike okulondoolwa wamu n'okusasula emisolo. Yoweri Kaguta Museveni era mu ngeri y'emu asabye bannayuganda okwenyigira obulungi mu kulonda okw'enkiiko z'ebyalo okulabika nga kukubye kkoodi nga balonda abakulembeze abagenda okuyambako okulwanyisa ebikolwa eby'obukenuzi obulyake wamu n'obulabbayi. Ate ebyo nga tumaze okubisa ku bbali abalimi n'abalunzi abeetabye mu mwoleso ogw'ebyobulimi wamu n'obulunzi mu bitundu eby'ejjinja bavudde ne balaga obutali bumativu era ne bakiikira ensi nga abateesiteesi b'omwoleso guno be balumiriza okuba nti balemereddwa okutambula n'omutindo ogwetaagisa nga kino kiviiriddeko abalimi n'abalunzi obutafunamu kyamaanyi mu mwoleso guno mu bbanga ery'emyaka egisukka mu 30 nga bagamba nti wali nkyukakyuka zikolebwa buli mwoleso oguddako. Bano balumiriza ekitongole ekigatta abalimi n'abalunzi ekya Uganda National Farmers Federation okubeera nti kikoze kimala okusobola okulaba nti omwoleso guno gutuukana n'omutindo ogwetaagisa. Abeetabye mu mwoleso guno bategeezezza nti wakyetaagisa okubaawo ebifo ebimala obulungi ebituukana n'omutindo gw'ensi yonna era ebisobola okusikiriza abantu abaolesa ebintu eby'enjawulo okuva emitala w'amayanja gamba ng'emidaala egituukana n'omutindo okuteekawo ebifo eby'enjawulo we batendekera n'abantu ab'enjawulo abeenyigira mu by'obulimi n'obulunzi we bayinza okusinziira okulambulula obulungi ebyo bye bakola. Mu nteekateeka egoberera tekinologiya aliwo olunaku olwaleero songa n'omutindo gw'obuyonjo nagwo gwetaagisa bagamba nti ebifo ebikyamirwamu bisaana okutuukana n'omutindo ogwetaagisa era nga bisobolera ddala bulungi okumala abagenzi okwolesa n'abo ababeera bagenze mu mwoleso. Wano nno we basinzidde ne basaba abateesiteesi ab'omwoleso guno okuvaayo basseewo enteekateeka ennambulukufu obulungi etuukana n'omutindo egenda okuyambako okusikiriza aboolesa n'abo abajja mu mwoleso abava emitala w'amayanja wabula bw'abadde ayanukula abetabye mukwolesa akulira ekitongole kino ekigatta abalimi n'abalunzi amanyiddwa nga Dick Kamuganga avuddeyo n'ategeeza nti omwoleso guno gwe gumu ku egyo egikyasingidde ddala mu kitundu eky'obuvanjuba bwa ssemazinga wa Africa okutambula n'omutindo ne tekinologiya eyeetaagisa mu nsonga z'ebyobulimi wamu n'obulunzi era n'ategeeza nti ebyo bitannaba kutuukibwako nabyo balina essuubi nti baakugenda maaso nga bakolamu enkyukakyuka. Ate bo abagoba b'ebidduka nga beegattira mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga Kachumbala Drivers and Loaders Association bavuddeyo ne beekubira enduulu ewa kaliisoliiso wa gavumenti nga balumiriza eyali omukungu wa paalamenti Chris Obol okuba nti yeeyambisa endagamuntu ez'abagoba b'ebidduka mu ngeri gye bataategeera okusobola okuwa embalirira y'ensimbi nga zino zaayanjulwa mu paalamenti ya Uganda gye buvuddeko. Bano beekubidde enduulu ewa kaliisoliiso wa gavumenti nga bagamba nti ensimbi eziri eyo mu bukadde bw'eza Uganda 675 nambirira ensimbi zino embalirira yaazo yakolebwa nga beeyambisa endagamuntu ez'abagoba ab'ebidduka n'abatikka mmotoka abeegattira mu kibiina ekyo waggulu wabula nga tebeebuuzibwako wabula zaagwa mu mikono egy'abantu abasaatuusi abaali baagala okuwa embalirira y'ensimbi ze baali bamaze okuvaabira nga bakozesa endagamuntu mu kiwandiiko ekibaddeko ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwakasambula gwe gw'omusanvu omwaka 2026 bannakibiina bano bategeezezza nti endagamuntu zaabwe wamu n'ennini namba saako driving permit zeeyambisibwa omukulu Obo n'abali mu nteekateeka ey'okuwuttanya ensimbi ezo ne babateekako ensimbi bo ze batamanyanganako okusinziira ku nnyini ntebe w'ekibiina kino Julius Opendon ategeezezza nti enviiri z'abava ku mutwe okulaba kopi ez'endagamuntu zaabwe nga zirambikiddwa ku biwandiiko ebiraga ensaasaanya y'ensimbi ze batalabangako n'omulundi n'ogumu bano basabye gavumenti ya Uganda okusitukiramu esobole okubayamba okulaba ng'ekikwa kino tebatambula nakyo okusinziira kwemulugunya kuno kwe batutte wa kaliisoliiso wa gavumenti bagamba nti abakulu aboogerwako baateekebwako ensimbi ze batalabangako wadde okuwulirako era nga ku bano kuliko Angry Yazid yasibwako obukadde bw'ensimbi za Uganda 8 Ben Okiria yasibwako obukadde 3 Ivan Okodol yasibwako obukadde 3 olwo ye Masai Eric nasibwako obukadde 16 songa Etori Moses yasibwako obukadde 15 naye ng'ensimbi zino tebazikubangako kya mulubaale songa waliwo ne bannaabwe abalala bagenda bateekebwako ensimbi ezo kaakati bannakibiina kino bagamba nti kye beetaaga kwe kubaawo obwenkanya okusobola okulaba ng'amannya gaabwe gasiimu lwa mu nteekateeka ey'ensimbi ezaasaasaanyizibwa eziraga nti zaabaweebwa naye nga tebazikubangako kya mulubaale. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwakasambula Chris Obo wamu ne bannaabalala 6 abakungu bazibwayo ku meereru zira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 7 lwe banaalabikako mu kkooti ewezesa egy'obukenuzi obulyake wamu n'obulabbayi bavunaanibwe ogw'okuvola woofiisi. Oludda oluwaabi lulumiriza nti abavunaanibwa bano beenyigira mu bikolwa eby'obukenuzi wamu n'obulabbayi ne batuuka okuwa embalirira y'ensimbi engeri gye baazikozesaamu etaali ntuufu n'ekigendererwa eky'okunyaga ssente. Baabakulembeze b'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe bavuddeyo ne basaba omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni abawe omwagaanya ogubasisinkana basobole okumulombojjera ebizibu bye bayitamu ebibaviiriddeko okutambula nga beewuunaganya ng'ababbendeku. Abakulembeze b'abana abalina obulemu ku mibiri gyabwe okuva mu bendobendo erimanyiddwa nga West Nile bagamba nti emirundi mingi Jeno Museveni gy'agenze mu kitundu kyabwe tebakkirizibwa kumusisinkana era nga wabaawo abantu ab'enjawulo abalemesa enteekateeka zaabwe ne babasuubiza nga bwe bagenda okutwala ebirowoozo byabwe eri omukulembeze w'eggwanga. Bano bagamba nti beetaaga wabeewo okugasimbagana ne Jeno Yoweri Kaguta Museveni bamutottolere ebizibu byabwe olwo nno bakubaganye ebirowoozo ku ngeri ebizibu bino gye biyinza okumalibwawo ng'ebizibu bino biri mu ngeri gye batambuzaamu obulamu embeera y'ebyenjigiriza embeera y'ebyobulamu n'okuba nti ebintu bingi tebasobola kubyetuusaako. abakulembeze bano bagamba nti emirundi mingi bagezezzaako okwagala okusinkana omukulembeze w'eggwanga wabula nga abamuli ku lusegere babasimbire kuli Robert Sewagudde ononga yakiikirira abakozi abalina obulemu ku mibiri gyabwe mu Paalamenti y'ekkumi n'ebbiri asinzidde mu kuwaayo solar systems eziwerera ddala nsanvu namba eri abakulembeze b'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe mu kitundu ekimanyiddwa nga West Nile. Era mu nteekateeka eno yeetabiddwako n'omubaka wa gavumenti atuula mu kitundu ekyo ssaako ababaka ba gavumenti ab'enjawulo abava mu bendobendo erya West Nile. Sewagudde ategeezezza nti abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe basanga okusoomoozebwa okutagambika nga mu nteekateeka ez'enjawulo bawunzika tebayambiddwa. Wano nno we basinzidde ne basaba omukulembeze w'eggwanga abaweeyo akakisa okubasisinkana basobole okumubuulira ebizibu byabwe ate n'okutema empenda engeri ebizibu bino gye biyinza okunogerwamu eddagala. Yo poliisi mu disitulikiti ye Hoima eriko babiri ebakutte ne basaako obunyogoga ekiwejjowejjo kigenze okukkakkana nga bakubye emabega w'emitayimbwa bano nga bateeberezebwa okuba nti bandiba n'akakwate ku musuubuzi eyatugumbulwa gye buvuddeko n'ensimbi eziwerera ddala obukadde bw'eza Uganda 30 ne zimunyagibwako abaseddekezi abagambibwa nti baamusalako ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba ng'ali mu dduuka lye erya hardware n'oluvannyuma ne bamutugumbula ne bakuliita n'omudidi gw'ensimbi abakwate kigambibwa nti n'abalala nga ne gye buli eno bakyagumazizza embiro amannya gaabwe tegannaba kwasanguzibwa wakati mu nteekateeka erubiriddwamu okwagala okukuuma obujulizi. Kigambibwa nti omusango guno gwazzibwa ng'ennaku z'omwezi 21 mwezi ogwa Ssebaaseka gwe gw'omukaaga 2026 era ng'abakwate n'aba abavunaanibwa kigambibwa nti baagenda mu dduuka ery'omugenzi ng'ono yali amanyiddwa nga Joshua Barongo mu kibuga eky'e Hoima era bwe batyo ne bamugwako kiyifuyifu ne bamutugumbula ne bamutta n'oluvannyuma ne bakuuna n'obukadde bw'ensimbi za Uganda 30 baliraanwa ab'omugenzi baagenda okulaba ng'enzingu zeekulungudde ng'omuntu waabwe taggulawo nga bwe kyali kitera okumanyika ne batemya ku b'obuyinza n'abakulembeze mu kitundu abajja ne bagulawo edduuka kwe kusanga nga musajja mukulu yatugumbulwa dda era mukalu wajjo. Kigambibwa nti omubiri gwe gwasangibwako ebiwundu songa n'emikono n'amagulu byali bisibiddwa nga waaliwo n'akagoye akaali kamuteereddwa mu kamwa aleme okubaako engeri gye yeekubiramu enduulu. Okusinziira kwayogerera poliisi mu bendobendo erya Albertine amanyiddwa nga Julius Hakija avuddeyo n'akakasa okukwatibwa kwa bano n'ategeeza nti bakolaganye bulungi ne poliisi okujuwa amawulire agakwata ku bannaabwe ne gye buli eno abakyagumazizza embiro nti era okunoonyereza kugendera ddala maaso nga bugolo bwe kunaakomekkerezebwa tewali kulonzalonza kwonna bano baakugasimbagana n'omulamuzi. N'amawulire ge tulina okuvaako ebweru w'eggwanga Saabaminisita w'eggwanga erya Pakistan amanyiddwa nga Shehbaz Sharif avuddeyo n'atendereza okwolesebwa ne munyenyeso eyaliko omukulembeze ow'oku ntikko mu ggwanga erya Iran omugenzi Ayatollah Saidi Ali Khomeini kwe yayolesa ng'agamba nti kino kigenda kuyamba emirembe n'emirembe eginaddawo okuganyulwa mu bibala ebyava mu kwolesebwa okw'omugenzi Saidi Ayatollah Ali Khomeini. Omugenzi Ayatollah yattibwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okubiri omwaka guno amagye ga Amerika n'aga Israel bwe baakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Iran ne batugumbula abakulembeze abawerako. Enteekateeka ez'okukungubagira omugenzi Saidi Ayatollah Ali Khomeini zaatandise ng'ennaku z'omwezi 2 era nga zigendera ddala maaso nga bugolo okusobola okutuusa omugenzi lw'anaaziikibwa. Abakulembeze b'amawanga ab'enjawulo n'abakungu mu gavumenti n'ebitongole ebitali bimu be bamu ku abo abeetabye mu kukungubagira omugenzi wabula ng'abakulu mu ggwanga erya Pakistan nabo baakiikiriddwa Saabaminisita n'abakungu abalala nga bano baatendereza omugenzi Saidi Ali Khomeini ng'eyali omukulembeze ow'ensonga era eyayamba ennyo eggwanga erya Iran okutuuka ku nkyukakyuka ez'omuggundu wamu n'enkulaakulana etagambika awamu n'eggulire eryo Diede unzi saa gocha agesa wemwe zenche yoru na kuruwa lero. Mkweba zoku bantu ba demori liza murunji. Tochusa kalimiko. Semi alo Shafik Kabazi. Mkwagaliza oru na kuruunji.
3: Ago, gigabudamuride. Agocha, Kupal FM. Ne.
4: Westline Tents and Sheds Company Limited. Banwaka furumu kukolela tents ziriko. Mubikebi enja ulo. Gambanga Ephraim Tents. Pyramid Tents. Hoop Tents. Kacho yagala tenti egendo kujaye chifana nyicho mkolo kwa. Jangwa jefu nire. Oyagala ya bantu abiri mbatano. Abantu atano. Bantu chikumi. Obedi emanaye yoro kumi. Jakuita mega tent. Kubeye ntunu dala. Banwaka kulina na matundu bali ya magumu dala. Agabika kubimotoka, bakula umbrellas, kusane buka sheds, pasangi wanakawa, nga wakaita kutawo.
5: Keep to the station. 107.9, Pal FM.
6: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna Ebe kudumu gwanga chikumu savu katunyeze mwenda Pal FM ekula lyo mtu wa bulijjo
7: Broadcasting from the hills of Old Kampala 107.9 Pal FM ekula lyo mtu wa bulijjo
8: Amanya enze Hussein Kadu, umwana enze Rayena Magoma, umuvuzi wa Sinotrack, avuga bulungi kukubo, omubwati, njagala nyo Pal FM.
9: Akadimikale diyo yowe kagwela.
8: Pal FM, etumbu dobula mbwange, mu programs ezenja ulo, buza imam.
10: No.
8: Warone wano bazuku kakumacha, nga bakatandi kabati.
11: Tulio mkenzo.
8: Entanda banange nzenjo gerechi kupale FM bulichimu gwecho ya galo kumanya kuongera kudini yo biabo fuzi oinacho utamanyi oyagala gafude weruwe gwanga rutalulu alashia Ukraine ani obalu ya biafi wanu mkampala wane waka
12: hali kupale FM hivali webuti tugenze kutuwa no mundamu gwanga ya Uganda ngabuli jo
13: Pal FM
14: tuwa demoche gula roji okutegi ilagwe tugendo kutunuliro na kuruwa lero nebe ya korela e gwanga liye area America
8: program ya Pal FM bulichimu Chituwa, mubujuvu Nzemba gambate, muva kuchikumu msavu Akatonyeze mwenda, Pal FM Gwewe sivire kupar FM Bulichimu chona kwa chiri
7: Broadcasting from the hills of Old Kampala
8: Tova kuparu yafe, parwe waka
15: Pal FM, kumibili abidi mumukaga Eno soko mpya
9: Akadimikale diyo yowe kagwela yo
16: Yungiza
15: Uwayo Na yoba mugambe Naika nevemu mugambe Ngamba gu Tukulenso vyo kuchusa akalimiko Nukajia kuchikumu musambu katonyeze mwenda Pal FM
17: Oyagala kutandika famu ye yenkoko, ye mbuzi, obe yobumiyo. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri okutandika famu yo, ye nkoko, embuzi, nobumiyo. Tusobola kuwa mkoko utandikirwako obulu na kulumu, nuko yongira yo. Tusobola genda ugendo tandika famu yo, nitukubulira ngeri chi, josobola kutandika famu yo bulonji. Tutuki helero kugawa Agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza nakasaja, obatukubile kunoti bili noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu amakumya abiri kumi na musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofam
18: alhamdulillahi rabbil alamin
17: program schools grand competition
19: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: Subhanahu wa ta'ala. Twebaza muganda waffe Sheikh Kalungi olwa programu eno ya zaka gye mwaleeta House of Zaka. Wallahi muyambi abantu, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere maso abantu bategeere ensonga eno. Baduba Allah subhanahu wa ta'ala, ezaka kitegeeza kuwaayo, ate ekigambo kuwaayo kitegeeza kutukuza maaliyo, zaka kitegeeza kutukuza maaliyo, kutukuza mbeerazo. Allah subhanahu wa ta'ala kyovola bandi ekigambo ky'okuwaayo mulimu munene okukwata ku sente gy'oyina n'owaayo. Kigambo kinene kiraga obukkiriza bw'omuntu. Ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu aya gye tusomye, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yagamba Allah nti ekifaananyi ky'omuntu awaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali habba, afaanagana ng'omuntu asiga ensigo, ambatati sabia sanabila, ekimera ekyo ky'osimbye ensigo emera nejereta ebirimba musanvu. Wallahu yudhaifu liman yasha, ati Allah kubisizamu okuva ku birimba omusanvu nakubisizamu kankuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo. Nze nalima ku bijanjaalo n'ensimba ebijanjaalo kilo ttaano n'enfuna kilo ataano enkalu ebikube, ate nga n'ebibisimbiridde, naye nina ekijanjaalo kye nakwata nga kiriko ebijanjaalo eminyololwa 33, ne ngamba omwana gwe nali naye nti sooka okuba ekifaananyi mmale okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki ekikiribwa ekityo? Nti okuwaayo kuba kusiga. Buli lw'okwata n'owaayo oba osiga, osiga kitono ate ofuna kinene. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ogamba nti ekifaananyi ky'omuntu awaayo mu kkubo lya Katonda, kamathali habba, ofaanagana ng'omuntu asize ensigo. Ensigo eyo bw'ogisiga n'ekula n'ereeta ebirimba musanvu, nga buli kirimba kuliko empeke 10 times 7, ekyo kitegeeza nti omuntu bw'awaayo siringi 10, Allah, Mungu akuwa omutwalo gw'essente, Mungu akuwa ennyongeza. Ate naga nti wallahu yudhaifu liman yasha, Mungu akubisizaamu okusinga kwekyo. Kitegeeza ki? Kankuwa ekyokulabirako. Omutima gwo gukakase kubanga okukkiriza kikulu. Ani amanyi mawogo? Ye musajja ava wano n'agenda mu nnimiro ku basajja abalimi abali eyo, kuba Sheikh ayogedde ku balimi ba kasooli na ki. Naye omusajja n'akwata ekiti ky'amawogo n'asima ettaka, n'amala n'ateekamu ekiti ky'amawogo ekyo, enkuba n'etonnya ne kimera. Ne wayitawo ebbanga lya myezi nga 6, abaana ewaka ne bamugamba nti tata tutulina mmere. Okukkiriza kwe ne kumulaga nti gye nateeka ekiti nina kujjayo mmere. Nabwe ekityo kyusa endowooza eyo, okakase nti okuwaayo kw'owaayo wa Katonda n'okwata n'owaayo n'osaddaaka n'oyamba abali mu bizibu, n'oyamba abali mu nnaku, n'oyamba abatalina kyakulya, nga weeyambisa ekyo Katonda kyakuwadde, kubanga nekyakuwadde Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa anfiqu mimma razaqnakum, muweeyo ku ebyo bye mbawadde. Allah kyakuwadde akimanyi, kyova olaba nti buba bukodo oba ogaanidde ŋŋaanidde, naye bwoba toziŋŋaanidde ng'omuntu Allah gw'asaasidde n'awuliriza pulogulaamu eno n'ategeera kye bayita okusaddaaka nti kusiga, oba osize nti buli lw'osiga osiga kitono naye ate ofuna kinene, ofuna kingi Katonda akukubisizaamu. Kyeyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala, man jaa bilhasanati falahu ashru amthaaliha, yagamba Allah nti omuntu akola ekirungi kimu Allah amuwa ebirungi 10. Omuntu akola ekirungi kimu Allah amuwa ebirungi 10. Wetegereze, baagala akawunga, baagala omuceere, baagala ebijanjaalo, n'okwata kilo z'ebijanjaalo 2, n'okwata kilo z'akawunga 3, n'ozireeta n'oziwaayo, n'osindika oba n'ozisindika mu ssente, kuba kye kiyinza okukwanguyira oli awo kufutaaliwo n'ogamba nti aa kankwate 10 zino 5 nzisindike kwa House of Zaka, kankwate mutwalo guno ngusindike kwa House of Zaka. Ekyokubiri zaka alabika yatuuse, naye ekiseera kano kankabao tegeeze nako nti waliwo omuntu alina okuwa zaka naye nga alina kuwa ku nkomerero katugambe nti mu mwezi gwa 5 nga wasuubira nti walina okuwera naye nga sente aziina. Obusiraamu bukukkiriza okwanguyiriza okuwaayo zaka ebbanga ly'omala ng'ogiyina, yadde ekiseera kiba tekinnatuuka kiri ky'ogiweeramu. Lwaki? Ye muntu eyatunze ekizimbe leero, n'otunda ekizimbe obukadde 15, naye ng'olaba kuliko omutemwa gwa zaka kulike sente entone nnyo ekyo obusiraamu bukukkiriza okukwata zaka n'ogiwaayo nga tonnaba kutuuka ddama n'okugamba nti nga tennaba nakuyitako mwaka lwaki okwagala okuwaayo okwanguyiriza lwaki otukuze emmaali yo Allah subhanahu wa ta'ala gy'aba yakuwadde baganda bange batuwuliriza kye njagala obategeeza kye kiki nti omuntu buli lwakwata n'awaayo abeera asiga okusiga kwosiga nti kwe kusiga ekiro za kasooli ttaano n'ofuna ensawo kikumi ekyo kitegeeza ki nti bw'okwata enkumi ttaano n'okwata ebiri Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kulyaza amaanya yagamba ki Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha la yadhlimu mithqala dharra Allah yagamba tagenda kulyaza amaanya muntu akanekabanga kenkanankana empeke yakalo subhanallah tagenda Allah kulyaza amaanya akantu ne bekabeeranga kenkanankana empeke yakalo kyovola bannabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti wala ta'khiranna min al-ma'ruf shay'a togezaako n'onyoma akantu nga katono naye nga kalungi Allah n'agamba atya faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara omuntu yenna alikola akalimu nga kalungi nga kenkanankana empeke yakalo Mungu agenda kukamuwa kati nkukakasa kino kyokka nga wakikoze omuntu n'akwata siringi lukumi njagala kino ekigambo tukigezeeko CBS yonna gyetuuka njagala kino okigezeeko bwobanga oli ku ledio essaawa eno olinako siringi lukumi kale lusindike kati abantu akakadde kalamba oba emitwalo ataano ne basindika esiringi lukumi bubeera obukadde bitaano subhanallah naye nga mukozesezza ekitono ate ne mufuna kiki kinene n'olwekyo kitegeeza nti omuntu okuwaayo si buba bugagga omuntu okuwaayo tebuba bugagga wabula omugagga gw'omutima obugagga bw'omutima Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara omuntu yenna alikola akalimu akatono nga kalungi Allah agenda kukamulaga Allah aya eri gye tugambye nti Allah agamba nti inna allaha la yadhlimu mithqala dharra Allah tagenda kulyaza amaanya muntu akalimu ke yakola ne bwe kalibanga kaliba katono nga kenkanankana empeke yakalo naye weewuunye omuntu okwala kilo ya sukaali erimu empeke mmeka empeke ya sukaali kilo ya sukaali erimu empeke mmeka ebijanjaalo bwoba waddeyo kilo ttaano mulimu empeke mmeka naye tunuulira nti buli mpeke omuntu gy'agenda okukwata agifumbe abantu abo balye bakkute Allah bagambe nti alhamdulillahi allazi at'amani twebaza Allah atuliisizzanga gweri yawaddeyo Allah subhanahu wa ta'ala yakuwadde dde empeeraazo naye ng'owaddeyo kitono ky'osuubira nkitono naye nga mumaaso ga Allah kinene muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo kukubiriza mukwano gwange mwannyinaze muganda wange kwata essimu yo ng'otegedde ne woofunira onyike ennamba zino osindikeko ky'owulira nti ky'osobola Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga yakuwadde omutwalo sindika bw'aba yakuwadde etaano sindika house of zakobo obusobozi bulina ebbanga limumalanga mujeesize n'okwata ennamba zino n'onyiga 07 0 5 0 5 9 0 7 0 5 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 9 0 7 0 5 district. Abantu bana sindika 12 abantu batano kuja kuba mutwaro. Ogena kuba olisizo omuntu kilo 5 za kaunga. Allah subhanahu wa ta'ala akusasire. Allah subhanahu wa ta'ala yaganti wa intaku hasanata yudhaifuha. Yaganti ataka limbe kabera kalungi Mungu akakubisizamu. Akubisizamu wa yu'ti min ladunuhu ajran azima. Atina nkuwe mpere nene kuna kuluwe nkomerero. Banange kino tuchifuna mu nsi wano. Ebya wano mu nsi Allah abituwa. Okwata silingi 15 nozi wayo nosaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwe akudizamu sente meka nga tukirabye nti okufaanagananga kusiga omuntu kyasiga kyakungula kizibu omuntu okufumba ebijanjaalo ate najjule nyama nolwekyo mumbere faanagana bwetyo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tubasaba mubere n'omutima ogulumirirwa mubere n'omutima omusaasizi aina zaka abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala buli lwoli labo munaku kino kawulirize mukwano gwange buli lwona arabo musajjanga munaku obo mukyaranga munaku abantu abonga basulenjalanga golya manya nti guwa twalezize kozi lina wozilemedde nga wallayo okwata mitwalo ebiri n'ogisindika oba omaze okuteekawo ekyokulya ky'abantu abo naye abantu bameka olemedde sente 15,000 emitwalo ebiri olidde emmere oli mu mativu nga neibawa enjala emuluma Allahu akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nti wallahi la yu'min yagamba yerayira Allah Nabi wallahi la yu'min man bata wajarahu jai'un yagani tasobola kuba mukiriza tosobola kuba mulungi omuntu eyebaka nga mulirwanawe enjala emuluma nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asasira abantu abawaddeyo
1: wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sadaqa Allahu al-aliyyu al-azim
0: twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera n'eminembe biddeyo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kanu njagala okategeere kubanga oli ayinza okulowooza nti emmere house of zaka oba gyesonda nti egenda kulibwako basiraamu bokka kanu kategeere bulungi nti emmere gy'oweereza etaano z'oweereza omutwalo gw'oweereza tolowooza nti zigenda bagenda kunoonya budala enjala bweruma budala bweruma Pawulo era nga Pawulo bw'asobola okukwata n'awa budala ekyokulya nga ye muliraano n'olwekyo kwata kyokwata ng'okakasa kigenda kugasa bannayuganda bonna kubanga tetuyina mbiranye wakati waffe abasiraamu n'abatali basiraamu lwaki ojja kusanga nga nze jjajja nga nzaala si musiraamu ate nga nze ni musiraamu gye bijja mu maaso tomanya Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tubeerenga tubeera baaluganda n'olwekyo kitegeeza ki nti kwata kyokwata kakasa ogenda kuyamba bannayuganda out of zaketu kira dala ku muntu wa wansi ne bange mwa ekyokulya era mukadde kano aya jensomi Allah subhanahu wa ta'ala agamenti wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yagamba Allah anti bakwata ne bawayo ne wankubadde be bawayo nga babyagala bannanga okuwayo kulimu emirundi esatu omulundi ogusooka omuteeko ogusooka ye muntu awaayo ky'atayagala ogwo Katonda tagwagala n'okwata eggolu n'oli wa munno n'okwata akawunga akavunzi gwe kwogaba n'okwata essaati enjulifu bagane twagala engoye tuzitwale kalamojja abantu tebambala gwe n'oleeta empale nga teriko kugulu ekyo Katonda takyagala kyovaola bayagamba Allah
1: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
0: الله يجمع تمسوبولا كفنا برونجي اكتو سانا مواديو كو بيبي مواغارا نو كوا تو متوارو نو كوا ينهو ولي لو بدو غواغارا وغجي كوكومي واسي قد مويندا ومتوايا غارا سنتي ولي يجمع تنزي كو سنتي انزيتا كو سنتي سيزانيا نينا كوا تو متوارو ناغو سيندكا لواجي كوا تا كوشويا غارا omuteeko ogwokubiri ogwokuwaayo abantu mwe baweerayo ye muntu abeera n'emitwalo etaano n'akwatako ebiri ekitundu naga nti zino zigende ziyamba abeetaavu gwe Katonda akwagala nnyo nnyo weerekereza n'okwata omuteeko ogwokusatu guno kangalasi ne mwalimu Yasini ali wano ayinza okubanga naye nanga ayogera muzibu nnyo ye muntu okwerekereza ky'oyina n'okiwaata lina Allah Sheikh Yahya n'okwata ky'oyina n'okiwa atalina kuba gwe oba olina oyina 15,000 omusajja enjala emuluma n'agamba nti muganda wange Yasini bw'obanga 5 ezo ziyina zimpe n'okwata 5 n'otasigaza Allahumma lakal hamdu eyo levo nene nnyo kyova olaba nti yeye abantu abafaanana mmwe n'okwata ennamba zaffe n'onyiga nga ne boowa tobamanyi bakusomereddwa n'okwata ky'oyina n'owaayo ogwo omuteeko mulala kyova olaba Allah yabawogerako naga nti wayuthiruuna ala anfusihim bakwata ne bejjako bye balina bawe bannaabo abatalina nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi abi hurairata radiallahu anhu yaga nti omusajja yajje wali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi nga atudde namganti inni majhud namganti ya rasulullah munange ndi muyala enjale nnuma fa arsala ila ba'd nisaihi nabbi chiyavatu mamubacharabe namganti gendo obuze mchara wange nti aina yako okulya omusajja ono akalya enjagala owulirize mukwano gwange ali kufuta kudda kwesawe nabbi atuma ewa omukyala amugamba nti walladhi ba'athaka bilhaqi ma indi illa ma Yaganti nkulayiriro ye yakutuma n'amazima baze wange

abuza mchala weti hali indaki shaii o inayechi tu ya soka mga mati akrimi dhaifa rasulillah ya mga nati munange labiri romgenyu ombaka wa Allah uliriza mkwano kwange labiri romgenyu ombaka wa Allah mulise chava mbuza hali indaki shaii o inaya akokulia omuchala chava mga nati la sina yo kakulia illa kutu sibiani illa kutu sibiani ninayo kakulia kabana Allah namaka nyini akokulia tebagenda kalia wabula kabana uliriza mkwano gwange kabana ateba kyazizzo omugenye kirecho omusajja agamba mchala we nti alilihim bishai'i abana bo bazanyikirize wa idha aradu al'asha webana baba agaro kulie chekulo fanuwa mihim beba kilize. Wa idha dakala dhaifuna omganyi wafono wana ingira munjumuno faatifi uasiraja gwezikize tara. Wa arihi anna na akuru elatu mulagenti tuswa tulia Allah uliriza mkwano kwanga ulirize saweno ulia umudilo lio uliriza omsajja atesa ne mchara we baino omugenyi guba kyazizza mu makagaabwe mugenyi wa rasuli naye emmere gye balina ebadde y'abaana baabwe abasatu nga nabo tebalinaako omusajja n'agamba mukyala we nti omugenyi bw'ayingira zikize ettaala wa arihi anna na akulu ero tumulage nti tulya amakulu bazikize ettaala omugenyi bw'aba alya na bano baswankule balowoozesa omugenyi nti nabo balya Allahu akbar walillahi alhamdu. Nabi agamba swaba gamati wabata twauyaini abantu abo basula njala omukyala omwami n'abaana naye ng'omugenyi akoze eki ng'omugenyi alidde falamma asbaha bwe baamala okukya ku makya ne bagenda agenda n'omugenyi basale subuhi wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama baali tebannaba nabbi kumubuulira kigambo kyonna chavaito msaja na mgamat laqad ajiballahu min sani'ikuma fi dhaifikuma al-layla nabi agamu msaja anti Allah yabe uunyiza nyo orwe chikuruwa che mwakoze kumugenyi wa mwechiro Allah nabi ya maulile ya gafuna atia wete gereze chichachiri mchafa yecho kwele kereza naemu bere kereza mwori oriomu mwababa kutesente kumietano mutuwaro no sindika kunamba zino oliomu kuwabo esawe nongo ulira ngo ulira omutima gwo kulikomu na kwa gukonkona agamanti munange sina chakulia sina chakunywa oliomu kuwabo nga kumuliago kukuchikomerako kulikaba antu bibiri kulikaba antu kumina batano munanga bakutobu kutia bagala kaunga na bijanjalo na mchere esawe nubali mudilolio kuledio yo bali yao bala ajana bakaba na yewe erekereze ngaba sajjaba nubibakola bananga niya inzo kwerekereza mumwe aba uliza CBS nyingi namba za fezi no zero musanvu musanvu musanvu bibiri abiri mwemu bibiri abiri mwemu oba zero musanvu zero mukaga bitano atano mwemu ruenda kumina mwenda zero musanvu musanvu mukaga bitano atano mwem ruenda kumina mwenda oyo ye munaku akonko mulyango go ayagala chakulya ayagala chakunywa ayagala chakwambala embera ya mubijiride olyo mu mwaba berekereza nabbi kiyavaga mba sallallahu alaihi wasallama ni taamul wahidi yakfi thalatha yakubi ithnaini yagante mere yomu emara babiri tuamul ithnaini yakufi thalatha emmere ya babiri emara abasatu emmere ya basatu emara abana lwaki tokwata kwako koina nowereza hadithi jetusembyayo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasajja bali bakika kya bal ash'ari bali Madina abasajja baganda ba Musa al ash'ari abi Musa al ash'ari ngaba tunaga manti abechika chemamba nga jamiru nsuga nabi agamanti abechika chemamba njagala de kujira ekifana nche kya fayo kino nti abechika chensumbu ge kya basuhabo oyo idha armaru fil ghazwa babage nanga muntalo au qalla iyaluhu obemmerenge bakendeddeko jama'u ma kana indahum bakunganya nga buli muntu kyaina uliriza

0: Leo Sekamati. Ngabamazo mugoba. Yadukiddewo nagenda ne yegatta kusaza lye Kyaggwe kati assistant coach kusaza lye Kyaggwe.
1: Kati obuzi wabajira, masaza ganeye nonti, abafurumye mijozi, boba akula mijozi jibayi, bale tabulesi kala ni baga babu gabi. Kala, nti, esaza anuja kwe sangakati nga, ungojeka masaza nga budu, nti boba asikada mburu wabu. Nika digana masaza malala, kati nga chadu, kati chadu nda ya bada gure. Nenga atayi na kwa mbada mijozi mchi.
2: Ne, nuza it's high time, masaza, ndabaga kula kuspeed ya chisongitisi. Zendo uza side time ukubira anti, baso buru kumanya anga team, nituwa mbaro mjozi weguti, nitu kwelire mjozi jafe. Tupani kutunya niba kit sponsors, nidiu niba zikora, niba wanga bafuna ba sponsors, bama mjozi jino. Nga ababa ambaza, miti ntegeza. Kubanga, chino chibakule chubaga vida. Zindo za kulevo kwa kuli de chinzo kuba chijaba chikirezo. Wewa nga tu kuatabu kwa senti tuweza buweza notu kuli obu saati nga kwalite yemu. Wewa masizaga mafunyi, ngagumu mafunyi, nga tuweza kunya ambaza kwalite yemu, nisa zedara. Nga nsoboru ukuno nyomuvu jirizi, tugeze nga naiki, nitukola deal, ninge ne kasenti. Ndoza katu se kuleve, ni wewa nga bagalika. Obaga chali mumbira minti baina gafunyi emijozi zino. Kubanga bw'okola bw'otyo omusizaga nugalina abantu wano omusizaga agasobola okuba n'abantu katugeze nga Buddu kakwa example ya Buddu for example nti Buddu basobola okugenda mu ddyo ne kampuni kiwa nezikola emijozi locally eno ndaba kampuni eno bagira AZ tuina AZ tuina enekola emipiira gyaffe janzi katuituina makampuni manji uwe ya basumari jigena zijono mu Uganda nyingi amasaza gasolo banga gasolo kutuwa diwe na makampuni gano nga kore mijozi nga bagenda kukura mashadanze za timu niba kukura une version za bo wakis niba tunda ku mijozi zani ukubela nti ukubela chukura bila kuku alikene Jafar nti tulaba esaza umujozi ya tirogwe tuwade wasimaya ni haba gawibi mjozi ya tirogwe tuwade nyosinga na tiapa wagizi ngabamba di biyawe so zendo uza mtu saitaimu kubira antigaru uza kuchukole nsimbi chune chiba nga chidi biziba chiyamba urumu chukola nechiba chutekele kubujozi mwono kutuambala nga tukulia mtu training kubwa sponsor inzo kubaya gara kurabika tuinzo kukanya sponsor ajakurabi kilako sija mujako nga sponsor kusinza kusende zaba agenzi masno yi sponsor simama masaza ganga funa saint mkuru masaza
1: masaza ganga funa saint
2: jengamba sponsor ono sende za vujiri ya masaza masaza ganga funa gaina portion ziga funa obuterevu
1: masaza ganga funa sponsor leta sete ku muangu zani ya geno kubanga
2: wangu bibineda autuveo
0: wanaso zichabu zizako amasaza gano tegafuna direct
2: tegafuna autuveo
0: sento zona
1: zigenda nti sponsor wajia nateka mwe sente atena sente zari ita sponsor zeze bilabu ani ya geno kula chi
2: tati tuwe chokula bilako nga wala ba lija Uganda sita times iteka mu sente for example nti netumanya nti senza sita times kilabu zigena chizigendo funako na ate mu deal weyo gundyo sita times tavun simuvunana kumuteka mu chifuba cha mjozi gwange kwenga masaga kuzi tegaina kula mu bimu ebiga sa majestic brand bene bisigala nga webiri
0: right says us on now right says us on now amasaza tega baga jako right says us on now nokube mijozi teri sazali kirizibwa kwekubira mujozi gwalyo era
2: kati
0: emukoko yekirizibwa okukuba omujozi nayo we saza amasaza gano we gakolera obubonero bwago gawayo ne rangi zago zino kubera represented ndifa kabonero kafe obache nyanja obatoke kalaza feze tubera mu bwezi tuwezikolachi
2: bwezifana
0: na nebyo byonna birabikanga bikolebwa ku panic kubanga waliwo timu etuka nokuzanya ngomujosi kwayo gwakatuka sawe yo yennyine
2: zedoza mu tubalambulu kufu simanyi anchinzu bachintu cha kwakabaka ngati bagala nkula akola neyo jetufuje tuogera ke iyo speed ku ekizungirije tuogera ko kuba tuloza anti lokubaga kuzenyo masizagano chali bade cha buvunanyizi wanti sente was Jesus sponsors tuzitema atema bwisazane rifuna nilikola prepare nilifuna ku portion abatesters nibafuna nubura bila liji ya
1: kukweta mbura kwa liji sosi liji yogede kusponsor walo senteze then walo na ukadenka aga mwa kamo chivina chikumero mpira chino kubanga chivo mwa kusi kati chomba sasa techiri uo
2: kakati
1: boba dila senteze unesu wamba sponsors baka basasa gani wa sponsors
2: bia kukama bukami
1: baina
0: kakati no esaza uoleta sponsor uo ungo ya garabele kumujosi I know kuhitila majestic brand. For example, ngo raba praskora.
1: Ari kumudu emabeka.
0: Era, what your portion?
1: Majestic.
0: Oba aleso bukade chikumi. Atisi majestic brand yetu wala atano.
1: Na
0: wala atano. Nesa zaga za atano. Wabanga takiriza.
1: Te wali.
0: Inako 10%.
1: Hati 10% ila hila kati awe percentage singa sasa niliko na chini.
2: Emu koko ujibudi ya bantu, masaza organizing committee.
0: Yes.
1: Hey.
0: Kakati no kubuli ila. Omanya masaza we gazi, kati akabadike bakola. Buwe la sponsor, atisiba uwe mwe bintu.
1: Hey.
0: Nti sponsor wa mazi tole itabukade kumi.
1: Leta mazi.
0: Tuwe boxi za mazi.
2: Nita.
0: Tuwe mwaka unga.
2: Nita. For start chali chikola ulinga tegana kula nendo wezeka kuze zikula nendo wezeka kuze isai time okubira anti waluwe mbiba ino okubira anti batata muko zibatemba dendo uza anti majestic brand ya ino vujiri ya masazaga na kusoboro kula kubanga sente wezijezo muzindo rakwa na tumine tebite gede kika umanyitu nzo fatuzo bafo tuge na mwemiru utamanyinga bini nitu vyadu kubanga zimba dendo uza anti kati Mko kono aina cha contributing ya kusaza ino kuhimidirao?
0: Mokusoka, nga masaza gali mpreparations. Chila bika bako hata milioni nga bili bili. Buli saza na bako lachi?
2: Kwa nga nauliraka, wachino njua gede, nauliraka unga bagamba, nwe chino nwe nchiru de Kenyo. Nauliraka unga bagamba, anti simanya saza ligena fuka sima futubolo sima bichi.
0: Club.
2: Kati futubolo club hati nguji nyigiriza buotio?
0: Tebako kiliza kuba mejozi, beba ino jikuwa.
2: Akasente kano kaje akasente ka sponsor kaje kai tuinzo kukija anti kale sponsor aino kubira ku chifuba cha team tawo chirimo okunyigiriza agenda ku chifuba cha team nayo ino kubaka sente ka wa team ino kubaka kone portion yeyo kubanga amasaza gamu no laba gabira mu ntale zitagwezo olumu bino tebikolebwa mu bulambu kuvuza ndoza munti okula akulanya tournament eno kula obaka baka bwino jita bulemo kuji bakuita batia kujinyigira muri munda kubaga tibobanga tukiza sazanga sasa ndese sponsor wangi atera amasaza mpozi sasa libali yani
0: libali yoyo atwale sazeni
1: libali wabe sasa chikira saba sajia
0: yes achikira saba sajia
2: au bazi wewe watu ufundi chintu chabwe
1: sasa ya saba sajia
2: chintu chabwe
0: yes wali wa masaza agamu ngako geso bora chitegera na wabera wagamu nga tegeso bora antolokuba tegeso bora wabera nga tegeso bora webi ebikolachi ebigenda mmaso nsubira ntisinga kino ekintu bakita ntesaza kale obata tuina cha tugenda kuwa na ye okubisa omujozi
2: teri saza liteso bora kati for example tugetabenga bulemezi si refactory ya Afande Sally.
0: Yes.
2: Kati ayinzo lemeru oji teka msende nga ba mtu kide nga kulangira kumijozi a factory ziri yo.
0: Tasobola.
2: Eh? Tasobola kulemwa. Bugende neje binazi sese. Ito nja kusingena uruwa makampu na agakula mubinazi yo. Nga msindaka suwe kwa kwa kwa chi?
0: Na irana ya buvuma. Boye batyo.
2: Same, ne buvuma. Chia dondo wano makampu nizimanji. Na hizo kwa emu kubile mesa ba nukutambula. Bibi. Nti ogenda kuita omuntu ungabudu ya somba Palascon.
0: Yes.
2: Nomaliriza. Ngate chiwatu nabo kuntiko namusekarite mwogera
0: binyuma wanongo omuntu abikugamba naye bikolebwa wali wenyini okuyimiriza wa abaana
2: abasikyamu
0: nza kyovola abantu abamu bagenda ne bayomba kundi takose kino okuyimiriza wo timu eye namba netambula macho eno wadde bajikubye ekyo kyokasoko mwe credit abasambi abo kubanga bali wamu nabatende singa webali then ngovudde kwecho n'abantu ababera ku mulyango
2: olaba nabine betugira ke byemijozi tibya enjozi kwaita na jozi sino njiga igambye mu musiza gesura nga mugedde rusiza nga richa sokwa mbala bujozi obo kwaita
0: abujozi obo
2: nga basu yoku kulira basu bogenda obukola business yaba nga bayina wa musiza gesura nga gaina numbers nga gazitoa gakagenda nga makampuni gasobola okugasikiriza ne bakulira emijozi nga balangi nga bayina bakit sponsor ne ba advertiser ku mijozi gyabwe nga basobola okubeerako
1: teka teribakiriza
0: ero laba abaji
1: kola mujozi
0: ndina mukwano gwanga omwa yakole gyabwe wekola naye messages yafuna ku simu zokka messages yafuna ku simu nga koze mijozi gyabwe wekola
2: jina wamba de jabu bwe naji kola ijo ngate jifana gana kwa ndo ngi yamba de bubu ninga de bubu yamba de bubu we abu wa gizi ndo la kujaba wange
0: aha anti abamu ya agenda wali na afu ne chijozi chena agenda weba printing
2: kati bara banga ba fibra ngu kwa kabaka
0: peka waka fibra
2: wanga impowa ringa kati bochi ba ino kula inti mu setup ya masaza muno muba ino tamu ya inti mu ino kuba maxi da kada mchi mubwa kabaka nesi yes. Directing muzende zinezijia mtuona menti kubanga ngabo ngogede nte sasa dibadi yawo ki ya kwa kabaka bayinzo kola ente kati nga rwaka sanda kaino genda mti ebafu na deal iyo nayo na wawo sente omutema gusikola kusigala mu office yani ya pokino ya kago iyo mkuru wesaza washitegera nti nga bayino kwa nenga sibino betula ba nti atendese ndese mu chuli ka chiri weird ndi ndeso muvujirizi ate mwene mu mtu wala kechi watu nange ndi wala kechi watu bubanga tachuri kaburunji tachuma sibayi nokola china kuba internally mu setup ya msaza ndi waliwo sente ubutu atukoze deal yoneze msaza wali nokubira osede zigenda mu office yachi ya kago nechibanga chafe nenga si kino ndi reses sponsor wa mazotu yana ati bamkuze echi bakubye kechi watu
0: bamugambye wabata kisobole echo achite
1: kosa abajja kukiriza mpechi watu aya afune kesa za rifulemu baada wa kitu chemijoze cho sozo rose ro chire danti nadi nabage bya cha dondo nga azanya age mwesembe ne buddo nga cha dondo yakuli tinge mijoze jaye mukalaza ye myufu sasa cha dondo iranga nazo bazitu bajitunda ku kisawe naye ngatunira mijoze aba timu je jamba de muyo roza mkonti osoro ko mujozi nga kwati siyo mune ne playing kit bali je bazanyira mko nenga kala ziba zifanagana nengo labe ndo chadonda yamba de ready jino je batundira wanene mukala ze saza ateringa waliyo chivuvugo yamba de bashegere
0: oramase ne chadondo ne boddo wakubanga ekifana nina dalaba kamera nga kiba kizibu okumanya ato no musambi wa chadondo ono we boddo ngoro masikala zilinge zifana
1: the same which happened kugondi eri kugemu yabwe kulangi gurawo
2: tournament basi
1: kumbi gala zingazili
2: tournament baga jivuganga ya interclasses ndi fetu bakolere mijozi
0: kusemanya abatu kola tudamu maso
2: akubayino kalongosamu karimu kufuna na kasente mwe karimu maso baba chitadde echo chendo oza kulang masaza amagezigeze wo masaza gali obubi urumu chinzu baje chiche chibakolisa chino oruwa geta ko kuyambibwa ngatikasola na kontu sako mujozi chendo oza anti matono kubange kusendeze batekamu echo mujo je singo kubira echimu kubyala ise bisemba yo tsubira mwe sasa lesobulo okulemu okwekolera omujozi adera kubanga baina na masomero nzindaba tozo kale wobulwa ku company uvuna mwesomero lesobulo kuwa yo bukadabiri nilirangira ku tedi sinza sto kubanga line somero yiso
0: amasomero katenga cha donda amasomero agasinga
2: ama bona bona gatumye bona msagali at least ntukaye usiza ulinzi badyo lyavu tedina mu tedina mu company wa factory basi ulofuna raki le somero high school nilirangira ku mujozi
0: marwaliro achi na fenga palo tusobola okwekwata kitwe kutena tulangira
2: mu mujozi eche de chimpomede ebakuru bagatega kulei bagate gakule manyi baina ngejibaga tu jibaga ini kifana nchile cha ngabaga taandika kati wano mkukula kuwago ni namba zigenze masu nuku attractinga bagatege taiga kule
0: ate baba kuluwe riba la ganti bagata batandise na kukomi ya waba samba kumuligi nebako mao basambe ya chitegeza bali mungafula professional
1: ebu kusonga yesu vijinda bako wata muku because asa wasa wanga asosi na gamba mkusoka anti kukuza bitone Uganda mbuka kukuza bitone vya abana simanyiru wacho kukumia huo mtu ya kupita kumu mkilamu nga yuwa ya funa kuexposure mara abande koko mreje tugezeka linebigana katatono mpia gendo kubanga jia
2: abuza njibaa kende deti bacha
0: yu chila bikabama zo vitone babi kuzabyo nane viguayo
1: chisa sobo katosa kumara yu vitone no vikuza no vimara yu
2: kwa gao manga nyo tulabila mwaba zanyaba jia
1: yes haba pia haba jia kubanga wabigiri jiniriji wali tibakirizi wakuba na yate katiku utugamanti okuza bitono kubanga bijja wansate otuse ku level gamanti na aba kubide ko muri jinga tibaina we badda basiranye mukomye wate mukati batusumuke balagiwa
0: abachira bikawali wabaga furumanganga tebatukiride
1: muchi
0: nga tabakuse
1: muchi
0: nga bafuruma musaza ne bagenda mu ligi ne nga badde tanabatuka kusamba ligi
1: nga ino kudai kumusaza
0: wa yes, nga ino ato kudai yete gerezeri
1: kari dako echo kula vidako kariga asadi ya chanda yomu reji asadi kariga gata
0: yako miyoto restart kari ya bupia yeyo gega masaza
1: mutia mutia akari ya bubu
2: balime kubira balime kubanga bala
1: vila bumbi sikuli mechindo chichangu teko nyo
0: ya furumata naba kutuka
1: ngatia uinzo kufurumata no gina nukubira mulijie kwanga liji gundi asuzo ni ingasu satungu ni mulijie kwanga kutopu levo mwana mu Uganda tino gana tino ya furumata natuka
0: ato mpira tebago kuba short cut
2: echikuru chama sasa techari cha kuagara platform ya kuza bantu bakadi kuma weno yes. Chali cha kutumbula bitone ngewe tuwa ngewe kwa kutugogera ko ba mia ba bwana zinyi bwana bwana zinyi no kwangu yogera ko ba nti nga venu wansi ni tumuta na agenda kushone wagi wabana banga bantu baza nyibanji abana abato banji nyo masagano abasobola okwebwa mu kisoko kusobola okubanga bazanya na natoko miyawo bana abagenze masno kwondo aba ina kibala gawo babate au babalekereze wa olu abawuli ajaga wa bale milonga ye akubisa za paka ne katinga chali kuba iyo asigale wabake ni waguru mugujja mocha asigalawo
0: nza we nalabira anti bagenda baza ke bajja we che myaka nto muntu ali waddembo kube saza oba miaka ana
1: takawalifa
0: ye waddembo kuba chi ne ngamba nabali nao bagenda kudda
2: Veko saza
0: Bwabi tiwe bidi alike Busire kolechi Gemu zisatu Oba fixtures yatandika nayo Yatandika ne gomba Ne gugwa 0-0
1: Yaika
0: Nage
1: Gomba yaika techa ina manyi Gemu zisasa ya ina points zirinya Busiro mbade nche uunya Ninda kuraba Kuganda midi yanga vanga mbanti Simon Dunga asuddeo tata akatambala duse Busiro na ye nchache mnyo kubanga achia agumye
2: niso kuhendeko ali wachi mwabama sasa mulo uzanti timu ina kuwangula buwanguza
0: nake chambatenja katu mungu uza
2: zina wami nyaba sumisa baduka nyo nama sumisa baba achete kamo timu ya sumo kujanita kula buru nita performinga
1: okusisira
2: kujanita chuchili nomo
1: no sozi wadu
2: sati apia masazano ya kuwangula buwanguzi
1: kuwangula te kukuteka saza
2: tuizo bane target nti tuzi mbe saza dafe ilio sizo ni ja
1: saza tebazi mbira kuba sambi because nja kwecho
2: kwa sayicho
1: tunuide saza ya busuja wafuka wadibateka wa performance wana chiwandi yo gende konti sizo ni edete batu wala chikopo batu kako kulevo je batu kako nga basu lukumanga waki pinga haba sambi yao nipakumone babu wangu lila amasaza gabu gana na jebu nabu nakumbi abasinga abamani Buna buna bata mdane bavao. Esasa lino, gondi, mission ye sokela dalanga tuja mchikopo chama sasa gabu gana. Nukufuna play diye. Kubaba ngu wangu na chikopo chama sasa na kuata kusaba saja mungaru. Change. Bonda bonda basinga batambudde nisha dondo yingine asigaza abantu ngaba biri basatu kutimu ya zanya season yewete
0: asigaza abana
1: the same kubugerere bugerere yaleta performance nunge nyo basigala yo bameka bonda basinga batambudde bromezi mumulabye kakati busiro ekiso kanti
0: amasaza gali ali amasaza gali asatu ngaba sambi almost abali ko season yewete nga bava wa basambi nga babiri basatu esaza bugerere abasambi babiri bokabe bava ku team esaza achagwe oyoye teyata wande no musambi
1: yesigaze sente
0: yes esaza esaza sese
1: wota tamusambi kitegeze sente zensawo yo
2: kwenyinda
0: yes esaza sese na lyote lyata lyata ko musambi oku atali ku busiro kitegeza ache nti go ga masaza gano tunakiriza dinti na umotende saino buwe wogu denap na zimba
1: chino bidu wacha ama saza techisa wabu de mutende siku zimba techisa wola
0: miezi yemini bagara na chikopo
1: gundi contract ya kochi wa saza inabula short term contract season yeji teni mutende saiza kusaininga miyake satu kusaza mwogena disaininga wa kuzino sente zitambula wano zime namu mkuvu ziti o mutende se katumu ya msajia wabu lemezi kwa wako bie nga ya sunde wabu ni mudachika mudachika nyonga sasa ageze chogu bamiti desente
2: bamkansiza
1: kwa chumanyi nti o mutende suwe sasa soro kutende kayo kupira mune kumupira kwa njini diri une kutokira kumupira naka ze sunde wabu
0: bamgo bie na mamara ne bamkubile simu na munga aa jaja leo koma o kumupira kwa
1: chogu kwa
0: usambo hubi
1: nga tuko
0: kumera dana ya kambi
1: soka soka kumupira since to the professional football again okubera muzirizi contracting awe zimainte no contract obisango tubato tujudi da wanero nga abasambi omusambi agenda nali asete ku masaza ana yali ya budu milioni 3 nali ya chadondo milioni 4 nali ya chadondo milioni 7 kakati andamari zake sasa eri mutute nimuji da milioni kupi ngasa nenga zili amasazi kunganya yena ne bamubuza akatira kamuzo yakala kubira wa tize yakala kubira wa ngunyi kwa gendo kuwa mupira. So kakati, elementi ya sazali ya busiro, ama zimatibana kubanga bakola bulungi. Busiro nubanyole wa kumangule chiko pojiro, mundi kwa wugwade kusokira dara. Teyada aguru. No chiko na entaro. Tadi chintu chisinga kubanga chisula saza wansi na buta performinga. Nge entaro, nadara mkule mbeze we saza. Chechima dechiri ya busiro, kufa pita ponsuruga. Uyefa kusazerio. Nibafuna mungu takanya na hawa kulembele sazerio. Hiri kuruda rudieri na runo ruda rapu pita ponsuruga. Musule bade tunakupange dao. Tinoro reso mutende singa sa mpita dungo. Vadunga. Ngeba muita. Next piece jaina ina masaza gabu ganda.
0: Evikopo misatu.
1: Nenga wali uwe entaro kusazari yagu silo. Teba kuatangana bo nga bo. Timu simbi ngojabi ngezanya kuchisao. Nili satu si chaganyo kuja. Maizo na magama te mpila tatungula bila kuchisao yuko kaa. Walinga wajia. Mpila kute kila teke wa kufanga tunakubanga tuingila kuchisawi kakati yentale zili musazari ya usiru zizimu kuntano uruachi ya musutona kubanga kula ulonji na je ebisara bisinga uvotu nulite mipiri yate jine jisoka mufasi round ya masazaka nukati danyo kubanga gata gala na hiyo second round wadinga bakuma u agageza negongela mko kukia negasolo kubanga gata kwa performance aizo kubata andi sebu ya kamune ukalika mko kwa ni machi zili meka machi zitaza
0: machi musamvu
1: ashagala machi musamvu ya kakupa ku machi tezina wila na nya chiba chitegeza ntia solo kubanga akuma mu machi zili musamvu esigadde na solo kubanga dengula otherwise ndoza mko nti usira ina kubanga deyo kwe settinga kwe settings kwano wa season ya wedde yenera ti yakola bulungi kati chiwa echo kula bilako oba chiwa chikuba torch na dala mkulembeze kwe saza lya busiro we mubanga te musobola kubanga mko la bulungi because season yote tujja bane nya no mutendesi yali yo mwamola na basambi abadiyo ku busiro mwabalaba na yo tulaze nti ero inacho yakalo kubanga otukako okuto mutende singa dunga no muleta aba basajja ba begi ne bamu basajja ba coach ba masaza bali mu milioni 8 plus Munyo ni munana plus. Ngaza kuata. Siba na waka kandaka mubiru kusatu. Munyo ni munana plus. So kato wabasa hondo kwa ngoleto mteni sani miyo ni munana plus. Nomuleta kusaza. Kwa shegeza ntio inachore ngera maso. Nete chinakumanga chiku kabugusi.
0: Okay, bwebite webiri. Webio na ndoza no, no kwete rezoko. Kwa gambo, ino kwete rezanga. Ba no, boli na bomu chivinja, boba kwa nabatia. Masobolo tuwe gatako.
1: Ate, wale nakala kendera hideyo. Niwewe za musino. Tuna kona nilivi, tuwe wana machato, wabida ba. Wabida ba.
0: Oja kumkwa atavudu nji, nja kwenye misa.
1: Wala neku mjira jabu sino. Nse ndabye jacha dondo. Ninaji tuwe nanabye. Nene inga ama tiumba. Sasa mwanu kama sasa nyumba mindset games mugungi.
0: Oja kunkwa.
1: Na yeye anafanya gani ndugu zangu ni
2: oh sasa. Alikaye tuchedo na tego ba.
1: Sasa je roa kuba kasa gari yali ganyo kunywa. Oh sasa je roa kuba kasa na kasamba kaswa ni kabuku. Ni kabwa mbat. Kaka na mapenda ni go wana wakunywa gari de ne kwa atakati.
0: Ya kunyumiza wagenda no mupunta. Batuke yo mupunta ne bamweba sa. Agenda okudamu okuzukuka. Gomopira, I'm a copy of Satu. Now was a good Andy Casa. At Gandacom of Rango to command us over to get a talk with www.palefemuganda.com. Jetulibunji, then a sober to get a talk with Palefem News, Quetuli, YouTube, then
2: a sober interview which manager YouTube. Wow,
0: yeah,
2: Palefem News.
0: Okay, then a sober to get a talk with Palefem Radio, ku TikTok, Jetuli Live. Olabe abasajja banekane kanye oli kuchiko masambu akawumuza mwenda pale FM ekola lyo muntu wa bulijjo
3: buno bubaka bukuru okuva ministry y'ebyobulamu obulwadde bwa Ebola bweri sankuli mu Uganda Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo eranga butira mu kaseera katono ddala naye atusobola okubwewala osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola weewala okukwata mu musaayi amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo abafudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku your report 85 oba tukubire ku simu etali ya kusasulira ku namba 0800 8000 6666 obubaka buno bukutuusibwako ministry y'ebyobulamu
4: omanyi kye weetaaga
5: ona

0: vices.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Hijja, yemu kumpaji nzito. Norwecho, yetaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obubudaabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanaala mago mwaka guno nti programu za Umrah zagwadda. Mujje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti feba kasangwawo era bategeera ensonga ya Hijja.
4: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisinga wo
3: 0703 Chinana mwenda, chinana, abidi musatu.
5: Uwangi, ulio tia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuwete gekera naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa ba Mandela Mirazi.
5: Spring Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins mwenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flour akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
7: Dennis, mukoyambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
8: Emisinde kunyambukira tegereeta joka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Sun Magic okukuuma engoye zange nga zitemagano kamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
7: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
8: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Sun Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
9: Program. Full Time Sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mu kutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Uyagalo kuchu solo nakuruabli jo on kulu kulu. Fumba mazi. Usemo 14 tambi spaghetti. Ebisiga debi ekolebio ka. Sanyulio ka. Limubera mole kede okugabula spaghetti watambi. Muomu ebitagambika. Mulunji nyo. Ate akusa. Abana. Basaba kubongeza. Aba kulu. Babu Ghana Sanyu. 14 Tambi Spaghetti. Akoli waba Bidco Uganda Limited. Ira wefu nilo uo. Okuvao kudukeri kuliranyi.
3: Ochali wakati mu program. Ali ilmu nuru. Okumanya chitangala. Nga tuangero kuba tochi mudini ya fe. Tuangero kujike mkuka. Uru tukolebio tukola. Nga tusinzira kukumanya. Wano kuchikumi mumusamfu katonyeze muenda. Pal FM. Okumanya chitangala. Chitangala. Chitangala. Ali ilmu nuru. Ali ilmu
1: nuru. Ilmu huwa nuru alhadi. Walmiftahu likulli lakhi.
4: Alhamdulillah. Thumma salatu wa salamu ala rasulillah. Salamu alayhi wa salamu wa baad. Kukulisa yu, ukunonya kumusimiza waka mabafi. Wali kutiku msambu kata mnyeze mwenda pale FM, ekula diyo mtu wabuli jo. Program alayali monorun, okumanya chitangala, chigunwa Bakari Siddiq. Dimu ne Sheikh Bashiri, asentamu, wamu ne Sheikh Abdul Karim Ansari, biawani Allahi subhanahu wa ta'ala. Program weno, ebeira ko ku YouTube yafe, abatu gobele ya tubebaza, Sara Ismail, webali nyo webali edala kwa aliku YouTube tu yetu kumlaba eri teka pale FM Islamic Channel biyaoni lai subhanahu wa ta'ala obera otufuna bulungi nyo te ku Facebook pale FM Yugi obera otufuna bulungi nyo njini edala nabala la mtufollow inge kumikutu emilera buwejitu biyaoni lai subhanahu wa ta'ala naam Sheikh Bashir sabo kilize nkomeo joli
5: ina oluvannyuma lw'okuba nti obujulizi obwo bwe tukulembeza tubukoze nga oba tubutandise ng'ekigula lujju kyonnafa onako olwaleero n'okola omulaja naddala baganda bafaamu abataaliko ku pulogulaamu n'okwagala okujjuliriza obujulizi obwo bukkaatiriza nti kikulu nnyo nsaba nnyo abawalimu baleme kukutayirimu baleme kukuta
4: irimu
5: abagagga nge bali mu kuvuganya mu kuyingiwa ze dunia fe tuvuganya mu kuyingiwa za akhira oyo mwalimu muki mwalimu tasa mukono omwalimu omutufu songa te twagalole ero okulaba obujulizi obulala kumuku bujulizi obututeka teka mu kisawe kya irimu bwe bujulizi we 10 ana mwebiri Bufaku sahaba itiwa Abu Huraira radhiyallahu an. Wano buno bujulizi seka yabuleta nga Abu Huraira nge bigambo bye. Ne amazima amatufu gali nti bigambo bya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga haditha yisingana mu sahihi Tirmidhi. Sheikh Albani watu wa gamba nti hadithi ntufu eva kunabbi sallallahu alaihi wasallam na wankubde wano Abu Huraira yabyogeranga bibye ekyo basohaba banji bakikola olina ayogera ebigambo nge bibye nenga hadith namba ya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yagamba ati
4: au abera takwese makulu ga nabbi
5: tekikosa wechikoseza kwe kuogeza nabbi byatayogera
4: Seka sifu na msangu, uoyogiri evi gambo, tugeze ino tusomesa waneno. No tulitiri chokula virako. Obanga chagwa au. Nga yeguke njini ya chiraba. Kati uobango uchitusomede, nzo umuizi uo. Nenji somesa, nga anchi itadeko nganzi. Ngei chagwa uonzi nga andava.
5: Mwadu uonzo funi no mo o msangu, uonzo kunenye zibwa. Na wabida uonzo kutanyenye zibwa. Tila nyo sigi lava ntwe chifana nyo. Intibatata tuti lukulia na habana bafemele kurusenia. Na ino la umwana, nga endia yisi ya uvunanyi zivwa. Ngoma nye mbeda za habana batubita aga kugunjula. Umwana unu umugamba, gwe, segundi nye, sebo, tiwanji tata. Samillaha.
4: Somerinya ya Allah.
5: Wakul biyaminika.
4: Walisomu kono guo guadiyo.
5: Wakul mima yalika.
4: Die chukuliri mazo.
5: Olimu mukara ko tarbiya, olimu mugolola. Neno tamu gamba ntikala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam.
4: Okay.
5: Alaba kantwa. Tuwaluwa luluse bifo bietagisa ngo soworo kusuma hadithi. Nengo ojoreta mumbera ya kurungamia. Neno tagamba ntinza gamba. Obuzi wabu inzo kujira kwa kugamba. Nza gamba. Awu wali uchama. Okay. Neno ochireta bule singobu julisi. Techina buzibu. Okobe langa. Ochirete mumbera ifanagana kwa ito.
4: Na. Amina binti Zubair. Akutumidi.
5: Nange mtumidi.
4: Na, barakallahu.
5: Kati obujulizi buno obwa Abu Hurairah bwale singa abuja ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nabbi man katama ilman. Man katama
4: ilman
5: yuntafa'u bihi. Omuntu yenna kweka yirimu nga yirimu eyo yuntafa'u bihi. Akasera kaya kujiga nyiruamu katuse. Nga yirimu yo ya mugaso mu bantu bajumye. Yirimu yo ya mugaso ku bantu bajukwese. Najukweka najima abantu. Nayenga yuntafa obihi. Aba kujiba wabadi bagenda jiga nyiruamu mukasera.
4: Na.
5: Uljima. Biljamin minanaru.
4: Eh.
5: Uljima.
4: No.
5: Biljamin minanor. Omuntu yo bagenda musibe nkoba z'omuliro ezivuga ebisolo. Seka Abubakari oboma nyingeri embalasi biki bajambazo jivuga obenga minya bayine biri bagiteka mu nyi.
4: Wano kunyindo.
5: Ne mu mukamwa. Ne bajambaza oli asobolo jivuga. Ezo zibaita gundi lijam. Enkoba. Enkoba ezivuga ensolo bazita lijam. Wochira. No. Ne wana gambi minanor. Is nga zinozukina kwa zaako liba mchi. Mumuliro. Na iba genda zimu teka mkamua. Nga uwala wibabi teka mwonsoro nga bajivuga. Uljima. Biljamin. Bagenda musibe nkoba. Ne nkoba zomuliro. Mkamuake. Nga ba mulanga yiri mjia kweka.
4: Allahu Akbar.
5: Tewali yogo bagenda kusiba nkoba izo za mmuliro. Nga aliwa wabwiru wa mmuliro.
4: Agila kubira muunda muli.
5: Aha. Ueno hadithi aba walimu bajete gereze nyo. Aba walimu bajete gereze nyo. Aba walimu bakule bata?
4: Bajete gereze nyo.
5: Aba walimu bayine birungi binji. Neyate bayino kwe gendeleza. Waluna amagwa kusaidi aba walimu. Kati hadithi enu nga ujulide. Man katama ilman omuwalimu yenna kweka yirimu nagano juwa abantu mukasera we bajetagisiza nga yirimu eyo yuntafa ubihi yirimu eyo ya mugaso eri abantu bajimye uljima birjamin minanar bagenda muteka muliro ate bamusibe enkoba zomuliro nga bazisiba mukamwake bamulanga akamwakano. Bamulanga akamwa kano.
4: No.
5: Bamulanga akamwa kubanga bagamba aljaza min jinsi
4: al-amal.
5: Engeri omumwangu giyagusiba naagaano okusomesa ekituufu ekyali kyetaagisa bagenda mubonereza mumwa bagusibe enkoba olw'okuba nti yagaano okwogera ekituufu mu kiseera ekituufu.
4: Bamubonereza kino kyeyali ekiyungo kyennyini kyeyali alina okukozesa.
5: Na chuchi gina kubone jizibwa embo nereza eye endara. Ye kenyina alimuliro.
4: Yes.
5: Mambo nereza. Na iyo mumu wakenda kubo nereza embo nereza eye achi. Eye njaulo.
4: Allahumma staan. Allahumma staan. Iri mungachi abantu jiba, abawali mjiba kweka. Jaya nzo kweka nga ya mungaso. Seka answari.
6: Na. Na mkutingiza ku shehe athari eno jatu wade. Nebi gibuamu kubia kulembede athari ya kulembede. Nenga tandikideko kweno tuja kulaba nebi dako. Nti botunulia athari eno, mze chenji jamu, chetu wagala tugabalini banafe. Allah subhanahu wa ta'ala ya tulondela mbifuri omu wali. Allah webukere ncha na kulonda na kuwa echobu walimu. Ntwe sanga ngabalabu nati bachiri. Allah chakulonde dechikume. Gwegwa alonze mbo notu se. Hakutike ebigambo byobituse kubachi.
4: Kubantu.
6: Obituse kubalala. Katube kuchiba wechitio. Oyina kuba musale nyu mukulabi kanti. Baba ulonde duwa msociety, mfamile. Okola butaweru okulabi kanti obako chotu sajibali mkubira angabalo ngoka. Bota chikola obaliba mba kwese ilimu. Obaliba mba kwese obaka buwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga gwego alonzi. Ito chikulaba Allah alonda mfamire. Naba kubu nana tabafula ba walimu. Naba kugu alonda. Geza akunga bosobolo obeko chotu sa kufamire. Society obane liensi. Katibu otatu kusa irimu. Irimu yonna. Familia yote tibamanyi uthu. Tibamanyi tashahud. Tibamanyi swala. Tibamanyi. Mulimu abashiriku. Mulimu irimu ya Allah subhanahu wa ta'ala nyingi. Nge kusabibu okubeira nga bobo jirina la jukuwade. Nga goinako kumanya kuyo. Oyambeko kwa baba kwetoro de. Tojisirikira. Kubanga tulaba. Bobo jisirikide. Nti tulaga nti batulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala abayudaya yabasungwalizanga tubatube kingiriza msurat al-Fatiha. Ghairi al-maghdubi alayhim al-maghdubi alayhim batulaga nti huwa al-yahud. Lwaki Allah yabasungwalira nti kanu la yanhauna an munkarin fa'alu bali ngati baziza uzimunkaru ensong emberezi bwezalinga zirabwa zikolebwa maso gabwe nga bazikola ki nga baziraba tinga kyali kimanyikiddwa kubonti yiri mu bajikola ki bajirina naye nga tebaziyize ebyo bikolebwa nga tebo balaba Allah subhanahu wa ta'ala n'abasunguwalira
4: buli omwalimu yenna walaba ekikyamu nga solo kyogerako obo kijjawo nasirikira yiri mweyo avunano
6: Halla gugu atise, dalo akulonze mbasi gadebo na gobele nsonga banabala kubarunga mira. Ati gulai tofudeyo, wesurideyo wanagamba. Kye chigendo omuntu mbezi okubera nga chigenda mubo nezi sakuluna ku luwe nkomeriro. Iye nsonga nzito, nga shihi waji tugambye kukubera nga tujitunulamu nyo tujegendelezi. Bobo saze uo kweti kobu walimu, beri na dala mchi, mwalimu, iye. Toi tobuyitira mu kubako byoyisizamu tya nkizudde nti wabwe ne bembero mwalimu binosobola bifuna mu kiwalimu nga gononya kubako byofuniramu wabula si kutuukiriza kigendererwa kya bwalimu ogya kubokoze bubi nnyo era tibikomaawo hatta al-yawmal qiyama Allah agenda kolaki agenda kubanga akubonereza
4: naye kibonerezo seka nga kinene okusiba mu emiguwe ejo nga jis kusiba mu Allahu akbar sawa Allah tutasi sawa chi Allah tutasi
5: Allahumma ji bagenda kusiba mu mwa omumwa che cho Qurani sa cho mwalimu yo weapon ja koze sam Qurani sa shaytan omusajjori yatta abantu ekyenda mu mwenda yabatta olw'okuba nti abawalimu abaali mu kaseera ako tebaakola mulimu obaoliawo okusomesa abantu bubi bwakutta y'ensonga lwaki omusajja oyo yatta abantu ne bawera 99 naye gwe yayagala okufuna omuwalimu omutuufu alabe omusaayi gwasse asobola okuba nga asonyiibwa ku gwo weyafuna omuwalimu eyeeyita omuwalimu nga si muwalimu muki
4: Sheikh Media
5: Ona kula mwita mwitani.
6: Iwa mwita Sheikh Media.
5: Yamu ya yogire ebintu ebitali bya kiwalimu nafundikira nga naye alugenze. Ana yakoza te?
6: Alugenze.
5: Ne chenjagala mu ye muwalimu ono omutuufu gwe yafuna. Uli omuwalimu ebigambo byakozesa. Yamugamba intariq min hadha albaladi ila baladi fulan. Fa inna hadha baladu su'in. Uli akamwa kwa mwali mbigame bikavamu. Uli akamwa kwa mwali mbigame bikavamu. Vamu nseno, ogene mseno, aliri mba ubadu, abaduba Allah basinza. Enesijo wangari ya musti ya wano nifu. Bagenda kusungu wala, kusungu wala, neri jokongelo kuta. Unatu kereo sinze na voko le tauba. Omusajyono na ulirize vigambu biyomuchi,
6: biyomualimu.
5: Era nabiganyirwamu nyagalo tunulire golowozo mwali mone yagambo musajjo ni yatabandi chenda mumeda misayi mikaji yawonya
6: na minji
5: eh chikumi sho chali chimazo kwata chi
6: okugwa
5: okugwa hoye mana na juze chikumi naye which means omwali mone naye abakutakozisa abakokweka yirimu ono musajjo yandi genze maso noku yiwe misayi michi
6: emirala
5: naye aba wawonye zensi nambo omwalimu oloko ogera yirimu mu kiseere kitufu bajimubuliza negasa oniye nyina ajibuziza n'abantu abalandi bajiganyirwamu emisayi jabe negitayibwa
6: na
5: kati omwalimu singa bamubuza ekibuzo nga akimanyi n'akisirikira abantu ne basafaringa oloko kwekwake yirimu bonna abafuddenga abakolima omwalimu ono ye wokubuzibwa lwaki yasirika n'akweka yirimu abantu ne basafaringa emisayi ne giyibwa emmali ne zigenda abantu bulabula ke kama ke bagenda okubonereza
4: Allahu akbar wali kuchukua musango katunyeze mwenda pale FM ekula lyo mtu wa bulijjo program al-ilmu nurun okumanya kitangala athari jetuliko ya chukumi ana mubiri ekuwa ntagana kumuwalimu oyo akweka okumanya Sara Ismail Rokbas tege

0: na kumuwalimu oyo akweka okumanya Sara Ismail basitegede
1: adde oboli ya echa mtu kako fina tuchisoma kwa tuchimanyi Allah subhanahu wa ta'ala ya mkulachi ya mnyigira mumbeda yokubanti ya wanto bakozechi
0: abadusemu
1: na tabawa yirimu eno Allah chama agada mchi okugumi inkiriza abantu banasigalenga kolachi abatusako yirimu ya Allah
0: ni wakubadde baganyo kuuliriza gwe sigala sigalako
1: lwachi nti Allah subhanahu wa ta'ala ejjana jitunonya tumsaba Allah ajituwe
0: amina
1: Allah yajitikira wa makubo nga gakarubamu mukubera nga tujifuna nadala oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwasi tudemo famire na muwobu walimu abantu ba famire babera ba munyomola era nga tubiwulide ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala nga bibakolebwako baba nyomola na ye feba tusaba okubera nga tubaba nywevu bobango inako yirimu jomanyi gwe sigala ngo jibakola ki
0: Ojibawa,
1: Allah subhanahu wa ta'ala gwa kujeke chekwaso kibajjo kwekwasa na chonti yatubangamu naita ina kya kola ki
0: te yachugamba
1: taina kya tugamba
0: na barakallahu fiik wa jazakallahu khair alikushukuru sana kwa tunyeze mwenda pale FM ekula ndio mtu wa budijo tula bubude ugendiridde nebaza baganda bange abali wano ku YouTube Abdul Nasir webali nyowe bali edala kusime Sara Ismail, Amina binti Zubair, na

0: asatu nkaga nkaga. Now, hello. Mukama wangi tukwirina.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wasim tanya, Shay.
0: Alhamdulillah.
1: Lakulu zako, Shay. Niwa Shay.
0: Naam. Ajati amina amina. Ajati which sans?
1: Ana Rashida, yes.
0: Okay. Tuyanze gaja tawadi yevaza. Naam, noti msamutano muenda, kumi msamu muenda, noti noti. Doza tusembe yonu. Naam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nabo mjuzi.
0: Wanji?
2: Ono Zainabu mjuzi.
0: Ha, ajati Zainabu mjuzi. Sanyo soku ulida.
2: Alhamdulillah na angi sani mtuba ulidi.
0: Alhamdulillah.
2: Tuve ya ziza moge ongeyo. Kile ngamba vana angi Singapore tuka mubialu vyo. Nakubanga ndababa shei wanji. Nga ba mani na inga tibabu ulida ba familiza we nti okwa vyo lumbe kibi. Chokanga ba chimani no gamba singa ulide na manyante mimu ejo jijia kusibibu voli yao bali kutite muembele yone mugele chito. Sabala ba ubo lonji bambi.
0: Allahumma amin.
2: Alaikum wa rahmatullahi.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, naam. Seka obudde buo, buo tutute speedy. Sawa kilize tukiambulire kwa babiri obugambo obusemba yo bidinilla
3: obugambo obusemba yo nyaro kutuso okusaba kwa babuliriza ba program na dalino baga matuba wo budde butono obwa masimu nga tebagala nnyo okuba nga batuwa bibayize mu nga ekinyusi kya program manyi enkola ya yo kusomesa kono musomesa omutendeke Mbuluwama loo kusomesa. Leka ya kadeko kuwaba hizi exercise.
0: Naam.
3: Alabe, bategede. Kati akada kutuwa akaba wa, ya tuzetu waga mbanna ange, na dana wa kubama simu, mugenda kubama mubuze, na chisingo kuwaga na oize
0: mochi.
3: Kati abamu bagamba, bakube simu, nebata itamu, abamu nebagamba anti, simu zimute ziba ako, abamu bagamba akade kaba katono. Basebo ne banyabo abantumye ebigambo ebyo yagadde bituuse era mu byawulire ko inshallah taala enkole eyo tugenda kuhagala inshallah tugenda kujirongosa mu kwanga tuwa akadde musobole okutuwa ebiyigiddwamu kubanga ekikulu mu byonna kufumiitiriza olaba naffe abasoma Quran Allah jalla wa ala yagamba ti afala yatadabbaruna alquran abange omulimu gwa Quran mukola kugisoma busomi temuba akobye mujjamu atadabburu kwe kujjamu ebikola bitya ebiyigibwa kati bagamba tuba tuyina bingi bituba tuyize mu program nga twagala okubiisha yalinga ko ne bannaffe naye temutuwa kadde katumala naye nga mbawa mawuli agesanyu tugenda kuba wange obudde
0: inshallah
3: musobole okubeera nga musobole okwita ku mikutu gire gy'empuliziganya ng'okuwandika obuwandiike n'okuba amasimu
0: Naam.
3: Bibi gambo byangerero byensobodde okubiranga ntusa oba bimaliriza na byu program.
0: Nga sina kudda wa Sheikh Answari waliwo ayitidde ku WhatsApp bamwita Jamal agambye fewa fitwafu kakizibu mu family. Olokuba nti waliwo ebintu ebimu bye tubagamba aba family nti tebikkirizibwa mu busiraamu. Ate nga bo babikola. Feba but twitches we are big problem. Aha. Kati
3: wafuka badeni
0: yeri family na ye barakallahu fiku sigala ngo wagamba ko boli yao bidhinillah seka answari ugamba usiwula mu seconds 10
4: now owango obusibula ndabye ko wanu atali yasose banga tumaliza ne bigambo bino tulabanga ibn mas'ud yatugamba abantu babiri bamiteke bibi tebakuta Nefuna mwe chokuiga chituba tufuna mwe chokuiga

0: tujana tuwa kumbiruanga tuli bato kukenga mirumo kwetu manyimu kwe chetuna chetubola kola so na yeme bobo mwenye amba no mwigiliza akalimu akule waka na akula na yamba na abana family zabi nyumiranga mkwalera waka mashallah
1: mkusibudi
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah mu program ya Fair Church Sunday njagala tujagena nga tugabayo offer ya muntu omuye kabwati natumuwayo nayo edachi kazija kupanga satu esatu nyingi dachikemu ngo ino kulangira mwakalango ko wokolera jyokola byokola ate nabawuliriza ngo tukakasa nti bakuulira insha Allah
2: taala yatenga nechidala yenye nga naye kugamba muuliriza wa pale FM waliye kugamba abawuliriza abolango nga yene wabongo buziza program eno ti runako
1: ebira runako chi ebira usawa beka
2: sawa meka
1: ngatajimanyi
2: cheche nyine nabalanga bambaguliza ko nti bokuba akasimo mbodde we butere we kusona yo mukisa tabanga ko muuliriza wa pale FM na tweta gamuchi
1: omuuliriza otyo akadde katutwalaganyize de kaziri abiri mutano iza kaita kusawa 10 eza kaongeza kalero kiriza omulamwa gwa fetu agubanjulide danga tugamba nti abaffe kisanide omano mulenzi aberenga awasanga tanne tuka tanne tegeka ngatanne tegeka awase oba nedda era bikisinga awasanga tanne tegeka biche binzo kuvamu mwami ala wono kamweda chikangazizo asoka malo tulambulira ku nsonge eyo insha Allah ate tulabe je tulaga chichi ekisane de program
2: Sheikh neyanze zanyo neyanze go kumpako omukisa guno nengira o mwanyi nasenda kwetebe ali kupale FM ne aziza na mtebi na ye kwali kupale FM kakati omulamwa nga wetuguulide na kisanide omuvubuka okugenda maso nensonga zokuwasa nga tanaba kweteka teka ufuna bulungi
1: soko like nja kwerabira olwaji nayo kuangula keke
2: tuli nayo kuangula keke
1: okay bas kati ya ugena
2: ma kuri bulungi nyo
1: na inga tu ebiga olio muanguza ebin ensonga ina jijja mu bino byetuogera
2: ya ha chezo che jini
1: kana
2: chefe nze okteso kwange kugenda bwe kuti runaku rumu nafuna ko itsago nagenda nenya ku musumali bwe nenya ku musumali enzijanja bayago banange yali ya bulumi nga ekigere bakwata basiga ke kizigo ne baleta kugamba omuliro ne bagusembereza kumpi neki na wale

0: Kazi.
1: Amanya ze Hassan ndi Kaliro.
0: Hassan ye Kaliro sasa sokula. Kaliro kawo wanawe. Ewe Busoga.
1: Kaliro Busoga.
0: Mwe bali tuulirisa.
2: Mwe bali ku Pale FM.
1: Aiba na inamu mwe bali tuulirisa.
0: Ai Kaliro, e Kaliro najja yene nkola yo mukolo mwe bachi akola kuberi lije wa mwe Kaliro eyo. Na eba aba. Nasula mukuru na Busoga. Kali jago. Yenda kumula mwe. Hassan.
1: Ese.
0: Bobato simye dini nga siye kutute makago. Ogena kubona wana wango japuleka ya dini wakubelele senti.
2: Omarimisa
0: nga viku yeyo. Hello mkwano. Iyo alikuwe mtieni wabadichi. Hello.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kondi ya wechawa tupaku unga chibuneza bantumba gamba. Allah ya la bitila banangu.
0: Nea manjo nebuko mawimiru ni mkago gugira. Nibwo koma mirundi mukaga buli royita moyo gera amanya gabantu bakutegere.
3: Ona zaina bomuzi ko chamero
0: bila basa
3: mukaga. Aha. Ndiparo batakati.
0: Naam.
3: Inbe ndene kugira katfana. Seko afundirano anga tiba ko ngabantu bagamba bamange. Ano mwa nasogolo ngano oli bamange yapo na muli mchibiki ne batu nyoma nyoma. Nayo kulaga trying to get a new year, so Kanga to Navana Bassa. Netumala in Yaki was in the Amakaga for my name. I'll not ask the Vana Bassa to my name. Bassoma, Iraq Bassa, to my father, Allah yamugadiza kwa mukubweza mbara kusimba bicho mara kusimba na mwana nabula.
0: Wallahi.
3: Bakale ebintu Allah.
0: Naam. Naam.
2: Weba lenye kutesa.
0: Barakallahu fikum. Kakati aje tayami na mjuzo ni kwa wadayo kira. Nina chenzi jiemu.
2: Chiruwa.
0: Nti abantu bana abagamba nti bwetu bemara kunona yomu walo ono teba mtwala. Mulete.
2: Nkufuna.
0: Na yetu mireda gara. Tugano kuzara. Tusogedu plani ingi.
2: Nkufulida.
0: Chitegeza baba ingi datemu nteka teka ya Allah. Kubanga Allah ya tugabirida. Allah ya manyebuli omurizikie eridi eriwa. Yenkana chia na ajifuna dia na ajifunida wa. Katifetu tide. Ngate Allah mkurani ya tugamba anti. Temugenda, temugezanga ko. Okuberanga mutya. Wala takhtulu tebugezanga kukuta auladakum abana bamwe khashyat imlaqi ngamuti de ntibana ali achi tunabalabiriza tunabalabiriza tutya Allah na amala ya aya nga gamba ntinam abana abo bemuti de okulabiriza nahan narzukuhum Allah yabagabirira wa iyakum namwe nyinyinyinyi namwe temusobola kwerabirira namwe

0: mwesimbu nnyo eri abagoberezi baayo. Tatusuubizangako kubeera nti bwe tubeera abasiraamu. Naam? Nti bwe tubeera abasiraamu, tuteekwa buteekwa kubeera bagagga mu nsi. Naam? Tuteekwa buteekwa, nedda Allah takitusuubizangako.
1: Naye bali.
0: Era, lindako. Ife dini yaffe ey'obusiraamu etulaga nti obuwanguzi. Naam? Obwannamaddala. Omuntu abufuna amaze kuva mu nsi.
1: Naam.
0: Wano ku nsi Allah atulaga bulungi nnyo mu Qur'ani nti asobolera ddala bulungi nnyo okuwa baatayagala n'abawana bingi nnyo okusingawo baayagala. Allah gati kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Yagamba Allah bombiriri tubawa be baliwo abombiriri aya gitunda emabega gyeva. Allah get man kana yuridu la ajilata uyayagala obulamu obwawano ku nsi atefireyo ku bya akhira tumubulira bya tumubulira byaki tumubulira bya nkomerero ye ayagala kagwerawo. Allah get ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid uwechitibu Allah subhanahu wa ta'ala amwangu yuzanamuwa chabaya gaddo kufuna Allah ngachwa oyugwaronze musibuli akyagala nti kubanga nze kankafu wale kansamire nti Allah otyogenda kufuna byoyagala ni Allah soboro kuwa chakuwadde. Naam. Thumma ja'alna lahu jahannam oluvanyuma bwavambula mu bwensi nasonsekewa muliyo jahannam yasulaha madhuma madhura. Thumma ja'alna lahu jahannam yasulaha madhuma madhura oluvanyuma nabiranga ayingira omulyo jahannam nagubeeramu nga munyomoofu ebitagambika. Naam. Nadda kusaidi endala oyo omutegedde oyo omutegedde oyo gwabadde ayogera ku omutegedde
1: yoyo mukafi
0: ayogera ku mushiriku ayogera ku yakafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nadda kusaidi endala waman arada al-akhirata. Naam. Ate abera ku nsi kuno nga yeka wefubewe wakubera nga abera bulungi nga avudde mu nsi wasaalaha saiyaha ekyo kyayagala okubera ko nakikolerera natagatta ku Allah nasaala nasiba nalongoosa wa huwa mu'min nga muki nga mukkiriza faulaika kana saiyuhum mashkura oyagenda kujja ku lunaku lw'enkomerero Allah amwebaze. Fulira aya eno katigenda maaso weraga nagat kullan bombiri lyabo saidi eliyesose numiddu haulai Allah asobolira ddala okubeeranga musajja musamize namu obugagga ekigedde bulungi ate asobolira ddala okubeeranga musajja musamize nabira mu bwavu abject poverty obusinga ddala okubeera obunyomola naye Allah kigamba omukizite tiyewunya bwaba ddala ddala ng'abantu balina gundi abeera ate nga musajja ali musamize ayina amasabo kumi ate ngaera mu ngeri yemu ayina nefuso ayina ne tata ayina ne dayana alina ne ayina n'amagana. Allah gati kullan numiddu haulai Allah asobolera ddala bulungi nnyo okuwa omuntu nga musamize mushiriku asobolera ddala bulungi Allah okumuwa. Allah asobolera bulungi okuwa omuntu nga yamukafuwalira wa haulai era nabakkiriza Allah abawa. Tunuulira amawanga g'abasiraamu olabe sente ze balina mawanga g'amafuta batunuulire ensimbi empitirivu kusanga omukyala ayambadde gramuzi kumi eza gold gramuzi kumi eza gold mayi sente zirimu. Naam. Oyinza okugulamu emotoka nga musanvu gramuzi kumi eza gold stegedde kakati kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik bano Allah abawa na bano nabawa Allah kyategeeza mu aya eno. Naam. Nti obugagga bw'abantu ku nsi si mizaani ya bubuze wadde okubeera mizaani yobuki yobulungamu okitegedde. Nawuzaga wama kana ata'u rabbika mahdhura okugaba kwa Allah tekugana nga kokutuuka kwaba abamukafuwalira n'abatamukafuwalira mbulamu bwensi mbulamu bwaki obwensi kitegereka netuddeyo n'ekuriyalite y'obulamu abantu bonna gye beemanyidde yobu

0: galinga zidispensaries zilinga zidispensaries eziri ku kitundu kakati ate niwabawo amasaba agechika kano kayumba kafe bani nahanu ali falasiko abantu wa falasiko kano kayumba kafe mutuja nterereza ibintu byechika cha fe ha kino kijja cha fe ije kijja eriyama kaga singo obunji libera sanamu bwe bafune ibachankala nyeko nga bekunganya nga bajjanga basinze sanamu eryo libaita ebijja ha eche kijja chawe ekyo libera sanamu lyawe ereka sabagira we bati nga beisamu olukomo banange mujje ebiri bitya ewamwe bitambula bitya tulomba bulombi mulomba ne wafe che kiriyo kubira kasuku ebiri bitya yote kubira kugundi mujje munangi nga bakungana wachitegedde munangi babu nga batu senda wene wakakulia okuchijulogo ndiane ono mutegedde anti kibane title okumanyagana nenga munda mukumanyagana uko echaba kunganyiza amazima kujja bakole emikolo jabwe mbwe jechika kutereza bulamu bwabo ono mumanyi ono kizibwe ewo mwana wa Sara ngakuze atono ndio sura sura nange so wendi wakulanda egu ndi wakulanda ngabali ekijulo ngabagira ogenda okugira wabe mu rulampola mpolo gendo ngabali eri mu rusuku besi byobulesu nebitengi bali eyo bali mukura ko kumuddo bagira bwezindi bagira ekiroge kulanga bye murudde bali woto kyabalaba bali eri bali bwebati ekijja mu makamanja agatategeera dini sanamu libasinza yensonga lwaki tukubirize banga lyonna mugamu ku makubo g'okulwanyisa shiriki mulimu abasiraamu okubeera nga babeera n'eziirimbo mu kiseera kino bakadde baffe balina enteekateeka gye bakoze eyalimbe yennene gye twawudde gye baguze esaidi ematugaawo nenda lirieriweddawa nsaba Allah asime buli yenna ayina kyeyakoze mu kuyimirizaawo ensonga eyo wabula tugamba abasiraamu nti olwo ab'e Masaka tebafa ab'e Mbarara tebafa ab'e Jinja tebafa ab'e Iganga tebafa maama naawe oweerukaya bw'ofeerukaya nga tukuvuga nga tukukulunga nga tuyita ebuwama nga tuwutwa omusanji nga tukutula Kampala nga tukutwala erudda wa eruwero gyekiri tekiriiyo ithan abasiraamu bagwana nga buli gombolola nga balina mulimbo ne bwebeera limba eyo nga yayiika etya abasiraamu bagwana nga mu buli gombolola nga balina mulimbo ne bweba yayiika etya bweti kituufu era ejja kuyamba okusaavinga ekibuga awo ate emala bbanga ki ku bantu abaffe emisana n'ekiro ngeri yakoze etya naye gye bakomukuba nezirimba entonotono ziyamba eri obutabeera overwhelmed gamba embeera obutagiyitirirako netwala ekiki ekiseera abekayunga balina limbo yaabwe abejindi balina limbo yaabwe abemukono balina limbo yaabwe abaludda bali twefubeko mugamu ku makubo g'okulwanyisa shiriki mulimu okubeera nga tunyinyiitiza enkola y'okuzika muzirimbo kubanga mu masanamu agazikiriza abasiraamu mwe muli ebijja ekijja sanamu lyennyini kasa kibeera mu famire tategeera ddiini bava mu kyalo bava mu bibuga bava ludda yonna ne bajja ne batandika okulimako omuddo nga bwe bakaaba bwe boogera n'abafu babanyonnyola basaba wahakana kakati nga tuzeeyo ku nsonga Sheikh Ali nti omusamize abanjibwa okubeera ng'ali bulungi mu bulamu bw'ensi bw'osanga society ng'erimu obusamize bungi ng'eri bubi nam ng'omanya nti nno bwali badde bujulizi obuli kiriya eri abasamize abo nti bali ku kikyamu era okubeera nti n'abasiraamu abatasamira obasiŋŋananga baavu birina enjawulo nnene nga bwe tuginnyonnyodde nti baba silam biba kola nesubi lyawe silyawa no kunsi
1: edini tezimbiddwa kukutereza mbera
0: edini tezimbiddwa mwana wango chijeyo Allah kusime edini yobusilamu tezimbiddwa kukutereza mbera ya dunia ero omuntu asobola okugwayo obulungi mu mbera ya dunia Allah yagamba atya falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim falladhina hajaru ababa senguka wa ukhriju min diyarihim ngaba senguse babalemesezo obulamu ne bavira amakaga abwe ne bavi makka ne bagende madina naam wa udhu fi sabili ne bana kuwazibwa mukubulyani mukubuli ya Allah subhanahu wa ta'ala nyagala ali oteke ebirozo ku ayeno negomba buli muslimu ali ajiteke ebirozo tunulira omusajja ono ompime bulungi falladhina hajaru yali mu makka naam okula ganti edini y'obusilamu teyajja kutereza dunia ya abantu wabule edini y'obusilamu yajja kutereza dini yawe basobola okuva mu nsi muno bayingira obulamu obulungi obwannamaddala songa ate bwe bagyekwatako mu bulamu obw'ensi mu butuufu bw'okugyekwatako Allah abawa obulamu obulungi niyo obulamu obulungi obwo tekiri nesesari ebuteekeddwa kubeera matiri y'obugagga

0: wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala amwangu yuzanamuwa chabaya gadu kufuna Allah ngachwa oyugwaru nzimu sibuli achagala ntikubanga nzika nkafu wali kansamini mti Allah utiogena kufuna biyoyagala ni Allah suburu kwa chaku wadi naam thumma jaalna lahu jahannam urufanyuma wafambula mwezi nason sekiwa mulio jahannam yusulaha madhuma madhura thumma jaalna lahu jahannam yusulaha madhuma urufanyuma nabiranga ingira kwa mulio jahannam na gubira munga mnyomo ufibitagambika naam nata kusaidi endara uyo mtagende uyo mtagende uyo gwabadayo gira kwa mtagende ayogera kumushiriku ayogera kwa yakafu ila Allah subhanahu wa ta'ala Allah nda kusaidi indala waman arana la akhirata naam ate abira kumusikuno nga yika wefubewe wakubira anga abira kumuji nga afudde monsi wasaa laha saayaha chuchaya galu kubira kwa nachikolelela natakata kwa Allah nasara nasiba narongosa wahuwa mu'min nga mchi gamukiriza faulaika kana sa'yuhum mashkura uyagenda kujja kuluna kulwe nkomerero Allah mwebaze bulira ayino katigenda maso weraga nakati kullan bombiri lyabo saidi eliye sose
1: ya makafiri
0: eh numiddu haulai Allah subulira dara okubiranga musajja musamize namu obukaka bisagende bulungi ata asobole dalo kubera nga musajja musamize nabira mu bwavu objective poverty obusiga dalo kubira kunyomola niye Allah kigambo mukinze tiwunya baba dala dala na bantu baina gundi abera tanga musajja ali musamize aina masabo 10 atengera mungeri yemi aina ne fuso aina ne tata aina ne dayana alina ne bi aina na magana Allah gata kullan numiddu haulai Allah asobole dalo bulungi nyokuwo nga musamize mushiriku asobola bulungi Allah okumuwa Allah asobola bulungi okuwa omuntu nga yamukafuwalira wa haulai era nabakkiriza Allah abawa tunuulire amawanga g'abasiraamu olabe sente zibalina mawanga g'amafuta batunuulire ensimbi empitirifu kusanga omukyala ayambadde guramuzi kumi eza goldi masente zirimu dibera sanamu bwebafunye bakyankala nyeko nga beekuŋŋaanya nga bajja nga basinze sanamu eryo libayita erijja ekyo ekijja kyabwe ekyo dibera sanamu lyabwe era ekasabagira bwe bati nga beyisaamu olukomo bannange mujje ebiri bitya ewammwe bitambula bitya tulomba bulombi mulomba newaffe kyekiriyo kubira kasuku ebiri bitya yate kubira kugundi mujje munnange nga bakuŋŋaana wekitegedde munnange baalu nga batuuse dda wene wakakulyawo ku kijulogo ndi ale ono mutegedde anti kiba ne taito okumanyagana naye nga munda mu kumanyagana okwo ekyabakuŋŋaanyiza amazima kujja bakole emikolo gyabwe mbu egy'ekika kutereeza bulamu bwabwe ono omumanyi ano kizibu ewo mwana wa Sara ngaakuze atono tyono sula isula bunange soweni wokulodda egunu okulodda nga bali ekijjulo nga bagira ogenda okugira wabeemulula mpolampola ogenda nga bali eri mu lusuku beesibya obuleesu n'ebitengi bali eyo bali mukulako ku muddo bagira bwezirudi ekirogera kulaba byemuludi tebaliiwe tokyabalaba bali eri bwe batyo ekijja mu maka mangi agatategeera ddiini sanamu lyebasinza yensonga lwaki tukubiriza ebbanga lyonna mugamu ku makubo g'okulwanyisa shiriki mulimu abasiraamu okubeera nga babeera n'eziirimbo mu kiseera kino bakadde baffe balina enteekateeka gye bakoze eyalimbe yennene gyetwawudde gyebaguze esaidi yematuggaawo nenda liri eriwe ruddawa nsaba Allah asime buli yenna ayina kyeyakoze mu kuyimirizawo ensonga eyo wabula tugamba abasiraamu nti Uru abe masaka tebafa. Abe mbala tebafa. Abe njinja tebafa. Abe nganga tebafa. Mama, nawe uweru kaya, uweru kaya, nga tukufuga, nga tukukulunga, nga tuitaibu wama, nga tukutuwa msanji, nga tukutula Kampala, nga tukutuwa alai, erunda wa eruwero. Jechiri? Techiri yo. Idhan, abasilamu bagwana, nga buli gombola, nga baina mulimbo. Nebwebera limbe yonga ya iketia? Emu. Abasilamu bagwana nga mu buli gombolola nga bayina mulimbo ne wiba yayike etya emuwete kituufu erijja kuyamba okusavinga ekibuga awo ate emala bbanga ki ku bantu abaffe emisala n'ekiro ngeri yakoze etya naye nje bakomukwana ezirimba entonotono ziyamba eri obutabira overwhelmed kugamba embeera obutagiyitirirako netwala ekiki ekiseera abe kayunga baina limbo yawe abe yili baina limbo yawe abe mukono baina limbo yawe abaruda bale twifubeko mugamu ku makubo go kulwanyisa shiriki mulimu okubeeranga tunyinyitize enkola y'okuzika muzirimbo kubanga mu masanamu agazikiriza abasiramu mwe muri ebijja ekijja sanamu lyennyini kasa kibeera mu famiri tategeera ddiini bava mu kyalo bava mu bibuga bava luddayo ne bajja ne batandika okulimako omuddo nga bwe bakaaba bwe boogera n'abafu baba banyonnyola basaba wahakana kakati nga tuzeeyo ku nsonga Sheikh Ali nti omusamize abangibwa okubeera ng'ali bulungi mu bulamu bw'ensi bw'osanga society ng'erimu obusamize bungi ng'eri bubi nam ng'omanya nti nno bwali badde bujulizi obuli kiriya eri abasamiza abo nti bali ku kikyamu era okubeera nti n'abasiraamu abatasamira obasingana nga baavu birina enjawulo nnene nga betuginyonnyodde nti ba abasiraamu bye bakola n'essuubi lyabwe si lya wano ku nsi eddiini tezimbiddwa omwana wange okijjeeyo Allah kusime eddiini y'obusiraamu tezimbiddwa ku kutereeza mbeera ya dduniya era omuntu asobola okuggwayo obulungi mu mbeera y'edduniya Allah yagamba atya falladhiina haajaru wa ukhuriju min diyaarihim wa uudhu fi sabiili wa qaatalu wa kutilu la ukaffiranna anhum sayi'aatihim falladhiina haajaru abo abaasenguka wa ukhuriju min diyaarihim nga basenguse babalemeseza obulamu ne baviira amaka gaabwe ne bava e makka ne bagenda e madiina nam wa uudhu fi sabiili ne banakuwazibwa mu kkubo lyani mu kkubo lya allah subhanahu wataala nyagala ali oteeka ebirowoozo ku aya eno neegomba buli musiraamu ali yagiteeka ebirowoozo tunuulira omusajja ono ompime bulungi falladhiina haajaru yali mu makka nam okulaga nti eddiini y'obusiraamu teyajja kutereeza dduniya y'abantu wabula eddiini y'obusiraamu yajja kutereeza ddiini yaabwe basobole okuva mu nsi muno bayingire obulamu obulungi obwannamaddala so nga ate bwe bagyekwatako mu bulamu obw'ensi mu butuufu bw'okugyekwatako allah abawa obulamu obulungi niye obulamu obulungi obwo tekiri nesesari ntibuteekeddwa kubeera matiri y'obugagga kiteeka bulungi kakati omusajja ono bwe tumutunuulira allah nga bwamwogerako mu qur'aani mu swati ali imurani ngeggwako nam allah yagati falladhiina haajaru nam abo abaasenguka basenguse batya abadde musajja ng'ali mu nsi ye alina amaka ge alina olusuku lwe alina ekibanja kye alina omulimu gwe atebenkedde naye nakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam bana abasamize ne banyiiga ne bagamba la ne bamukalubiriza obulamu n'asenguka allugatta ebintu biri haajaru wa ukhuriju min diyaarihim kitegeeza bamukalubiriza obulamu ne bamulemesa okubeera nga yeeyagalira mu kugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'asinzira mu maka ge kyeyalisinza okwagala nam wabula n'akakibwa aveewo allah gati wa ukhuriju min diyaarihim ne bafulumizibwa mumakaga awi. Niba galikawu. Naamu? Niba takumoku wa udhu fisabili. Niba sange, niba nakuwaza biinji. Ngabiva mwabo. Abanga nukiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah chakubalira embera y'omuntu ono. Wona wafunye wembera eri positive. Wona kutawana. Siwe chiri? Asenguse. Mukusenguka. Bamulemisa n'okubako kyatwala amakae gonnaga bali bamufulumiza ayingidde mu binakuwaza ebiyitirivu mu mbeera yonna gyaliwo mu safaari wakataru olitonerekola tya ne lugwawo n'abaka ekitala n'alwana n'abo abaze okulumba eddiini ya Allah mu kulwana okwo wakutilu nattibwa Siti na wangula, naraba kuku wanguzi, naraba tuwine, tuwabu na wuna, tuwabu batu nye wafe, nisanze vino yuna, kati wunaba, ngari yao ye gorote kurutebo lulu galamirizo, na, ali kubuka akabaka, ali mkulaba kumpuyo ze, nedda, buarwanye, ako zatia, wakotilo.
1: Atibdwa. Ngachi kumalira ali kusaidi, etabitegera.
0: Bobera kusaidi tabitegera oyaba weddeyo oyabera ku totolos taina kantu kunaka sigadde na twamugoba wan tumufrinya ne mali na ajireka
1: bulisaka
0: akake ate agadde alwaji aye tumulazeko oyaba weddeyo soka kiri na yokula ganti dini teyajja kutereza dunia ya fe wabula yajja kutuwa chance ya kuyingira bwa kabaka buli obwaddala obutaliimu kufa obutaliimu kulwala obutali na nkomerero obutaliimu kweralikira kintu kyonna obw'okubeera buli kyonna ky'olowoozaako obulowooza kibeerawo mu maaso go saba Allah abutuwe Allah la ukaffiranna anhum sayi'atihim abafaanako bwe bati Allah kyasookerako tasoose na gamba ngenda kuwa bino okulaga nti obweraliikirivu bw'omukkiriza ku nsi kuno bwakusisinkana Allah nga musanyufu gyali hatta wallahi nga tannafuna na kubyengera bya Allah sefute y'omusiraamu agirina ekisookera ddala kukusinkana Allah nga musanyufu nga musonyi gyali bwakifuna alhamdulillah la ukaffiranna anhum sayi'atihim kyasooka obbagumya nakyo ngenda kubasonyiwa amazambi gaabwe oluvannyuma wala udkhilannahum jannati Allah abiringa abayingize jana tajiri min tahtiha al anhar ekulukutira mwemigga bugira muswati ki muhammad wa najim mathalu al jannati allati wa'ida al muttaqu ekifaananyi ky'ejjaneyo Allah subhanahu wa ta'ala gyateekerateekera abamutya fiha anhaaru erimu emigga mimmain gairi asin n'atandika okumenya ebika by'emigga si emigga gino egy'amazzi gyokka mulimu emigga egy'amazzi mulimu emigga egy'omusigo enjoki mulimu emigga egy'omwenge naam mulimu emigga egy'amata mulimu emigga egy'ebintu eby'enjawulo naam Allah gat walahum fiha min kulli thamarat teriyo kibala kirungi kujja kunga mwekiri mujjaneyo bal nebi bala abate batalowoza ngo bibatala bangako naam takati Allah gama la ukaffiranna anhum sayiati wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al anhar Allah bayingi sajjana tuyigamu ayeyo esomeri tegereke ko bulungi nti omukkiriza ne bwawangaala obulamu obufaanana butya ku nsi kuno ebbanga lyamalanga mukkiriza abataweddeeyo naye gwe alinayirizi muggwe mwennyininyini neemu baana
1: ngaobusamiza eddiini eyo
0: yeddiiniyo
1: okulongoosa okutereeza obulamu bwe wano bw'edduniya
0: tebakuwulidde sekaali
1: nga wamu n'ekyo eyeddiini ey'obusamize gyalimu yazimbibwa ku musingi gw'okutereeza edduniya okubeera obulungi
0: kubanga eddiini y'obusamize twongera okukikujjukiza teriinaayo kyonna kyesuubiza mugoberezi waayo mu bulamu obulungi oluvannyuma lw'okufa ekyo fena tukyegattako fenammwe kubanga eriwo aslan n'okuwakanya obulamu bw'eggulu ebuwakanya nga tebiriyo tewali kuzuukira abantu bagamba businga boogera basajja abakulu nomusinga nakuzigaogera ebigambo eyo ekiwalaata kino nga kinga kikimenyedde bwereere tewali kuzuukira alifatazadde talizuukira okuzaala kwe kuzuukira alifatazadde talizuukira siryerabira olunaku lumu nali wagulu kwa paaka enkaddaawo waliwo baasi nga zigende kenya baziyitanga baasi za basika era nga tuyitawo ku basika nam nesanga abasajja nga biri baliawo bayimiridde balinde motoka ezigenda okubatwala baliawo nange nenyimirirawo kumpi nawe bali tebatandika okunyumya emboozi kati tolaba ekisaanyi bukiye nekifaamu ekiwojjolo ate ekiwojjolo nekifaamu ekiki ekisaanyi nekivaamu ekisaanyi omwakuteka briefcase omulagute kaka baliawo nembatunuulira neŋŋamba maama neŋŋamba wallahi singa entegeera abasajja banaababiri gye baliko gye nnali nnina ekyengera allah kyeyali mpadde butantunda nembeera nga siriiwo nebwe noobeera ku nsi nga weetisse enzikiriza nga woofiira ogenda muliro kuli mukuwakana nti tewali allah terikuzuukira abalyaza amaanya balyaza amanya ebaagala bigweraawo tebagenda kujja maaso ga allah allah ataase anunule rights zaabo abalyaza amaanyizibwa kubanga boogaana okuzuukira oba otegeeza nti aweddeyo aweddeyo aweddeyo aweddeyo tekisoboka kubeera bwekityo n'olwekyo eddiini y'abasamize eriwo okugarantinga bulungi nakubeera bulungi kw'abasamize mu bulamu obw'ensi bwe twetegereza societies ezikubyeko okusamira tewetaaga nakuzeetegereza gwe naawe ebintu obiraba teeka batunuulire obalaba engeri gye bawangaalamu olabe n'abawara bwe mpaga gye bawangaalamu tunuulira butunuulizi gye bagenda olabe engeri gye bafaanana abasawo abaganda ono yagarantinga eddiini yaba edduniya yaba
1: seeka kikumalira kikumalira okubeera nti nno eddiini y'obusamize ey'ebyobuwangwa erimu okugattako allah eyo yazimbibwa ku musingi gw'okutereeza edduniya y'omuntu kikumalira obumalizi nti teyaalibadde nga nayo esaba sente naye omusamize yakyasinze okusaba sente n'okuzibba kwegamba simanyi tusaba allah tulungami
0: n'obukokokoko obunoona bwe basaba nti bajjajja banywa omusaayi bakole batya babaleetera nva babaleetera nva ne balya obukoko ne balya embuzi ne balya endiga zabaddu abatategeera allah subhana wataala yazze okunona obugagga yasasula yazze okunona obugagga yasasula n'atakomaoko n'abeera nga bw'ava ku nsi n'enzikiriza efaanaganako bwetyo agenda mu muliro n'olwekyo eno ensonga nkulu nnyo okugiddiŋŋana abantu bagitegeere ensonga ki bw'otatunuulira basiraamu noga ti nga n'abasiraamu baavu kubanga abasiraamu babuuza abasamize nga muli bubi embeera yammwe ngambi sosiyaty yammwe ngambi sosiyaty yammwe ngambi tunuulira seeka ensi gyeri olabe n'abantu baffe bafaanana obwavu obungi balimu endwadde emitawaana buli kimu nam kati nga baga ate mwe abasiraamu mwe muli bulungi nnyo okwanukula eddiini yaffe ey'obusiraamu allah teyagituwa kulongoosa dduniya allah yatuwa eddiini ey'obusiraamu kulongoosa akhira omuntu asobola okuwangaala mu mpangaala etali mu kifaananyi abantu kye balowooza nti bwe bulamu obulungi naye nga alindiriddwa obulungi allah yekka yabumanyi mu bwitirivu bwabwo byonna byonna ebizingire mu aya emu egamba nti wala saufa yutiika rabbuka fatarda byonna byonna ebizeeyo ku kikolo ky'omanyi obulungi nti kale ne bwobeera gwengoga nti nze ndi mukatuliki nze ndi mukristaayo nze ndi muki gwe tolabanga bannabbi n'abagoberezi baabwe n'abayigirizwa baabwe be babeeranga mu persecutioni be babeeranga mu kuyigganyizibwa be babeeranga mu kutawaana tuina chafayo cha Ibrahim nga bamusuula muliro
2: nam
0: tuina chafayo cha edo ni bya afayo fana ko bebe chenna bi ayub gibaita job nga yalwalo lwaddo obuki obuyitirifu obwama ine obera ka kisere kinene awamu ne echo nga bamwekakasa nti nno yali muddo omulongoofu nabbi wa katonda omuki omulamba idhan edini tebeeranga wo kugarantinga sanyu lya dunia era mwebyo ebisitula esanyu lya gamba mwebyo ebikola capital w'amaanyi mulamu we dunia mwemuli ebigezo Allah byateeka ku mwana Adamu mu bulamu obwensi kwalinyira amadaala n'olwekyo edini y'obusiraamu mu bufunze tezimbiddwa kukubeera ng'erongoosa dunia y'abantu wadde ng'omuntu bw'agyekwatako owekitiibwa Allah subhanahu wataala amuwa obulamu obulungi mu nsi muno wabula ate ne tugenda ku pointi eyokubiri obulamu obulungi bwebuliwa awo abantu nabwo nebamufunako endowooza ez'enjawulo waliwo abalowooza nti obulamu obulungi kwe kubeera ng'olina faamu ennene olina emmotoka nnyingi olina ebizimbe ebiwanvu oyogerwako olagira nedda من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه اقول من ميمرونجي ابي مسجد وما شي وما شارا غمكيرزا الله جند مو وانغازو وشي وبرونج طيب وبوانغازو برونج وبو ستيكا انت اين كوبان غياسين نيومبا ايه تشكوميرا تشنيني ايريكوني سنينجي وغورو aina kubera ntino siteka ntino aina kubera nga alina amuvuga namugulira namukwatire ngato na la wabula just peace of mind emala peace of mind Allah namwa obutebe nkevu nga si yasinga enfuna enene ne Allah nga buyagati
1: ana nakuwaza abirekana bizeri
0: ala bidhikri llahi ala bidhikri llahi tatumainnu alqulub ayo juli musata rad amazima mukujukira Allah mwemuli okutebenkira ku emitima omusingana alwaza nga nabali balwaza afiro nga nabali bafirwa ne omusiba ogumubeerako ne misiba yonna egimugendako jirina shock absorbers lwaki kubanga buli kintu ekimubeerako akiza mangu eri Allah esubi alina ddene esubi alina ddene nti kuno ku nsi tuliko kaseera buseera tutawaanamu katono ne tudda eri Allah ntuwona nam n'omusiŋŋaana ng'alina obutebenkevu mu kifuba obutalina omuntu oli alina amamotoka amangi alina amasamba amawanvu alina biro nabiri olw'ensonga talina bukkiriza emisiba gyonna gimugwiramu ne kiro zaagyo zonna nizimwe katamu kubanga mumutima gwe temuliimu Allah subhanahu wataala talina jaddukira talina suubi ayagala byawano bitaterira aweddeyo n'olwekyo omukkiriza bwe tugamba nti nno obusiraamu tebuli okugarantinga bulamu bulungi ku duniya kuno tetutegeeza bulamu tekitegeeza nti nno obusiraamu tebulina kyebulongoosa ku duniya y'abantu wabula tutegeeza nti nno tekitegeeza nti nno birina kufaanana nga bw'obisuubira nti omuntu musiraamu nti yakkiriza Allah nti alina okuba nga yalina ennyumba esinga obulungi ku kyalo alina okuba nga yasinga omukyalo asinga obumyufu alina okuba nga alina omwami avuga emmotoka esinga obulungi eyo si main topic kitegerekese tujja kutandikira wafaka llahu aljamia lima yuhibuhu wa yaruda alhamdulillahi rabbil alamin

0: muzee Kiwanga.
1: Amina munange.
0: Ne mwabako amasimu tugende maso nga tuwuliziganya.
1: Okay.
0: Nja kubamba damu. Tusinkane nate. Mungu wanaba ya gade. Sija kusubiza ni sabiti eja.
1: Mungu wanaba ya gade.
0: Mungu wanaba ya gade.
1: Okay.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: O munu nja tuuliriza wetuwe tutambudene Dr. Mwagalanyi kuvali Mwagalanyi habo group. Baita wanyanama. Kumesimu ugendeo munange ufunida gara guwa ine wuzibu zibu. Engaba ninda kusheka runji. Tukena mu program of ufumbo. Sawa zino simu nundi mulada. Kati so kufunua baka bono kati atendo kaya tukende ilisheke ya haya Mustafa Karunji welaba
2: mzei mkutuareko jendaga manyo shimanjendaga
3: chichi mzei mutawana achi
2: mwana wangu ngeenda ku Nibra
3: ogama Nibras Islamic chenka nirotose
4: Nibras Islamic Secondary School diyo somero liyobu siramu elisangi wegaya za manyangwa iranga lisomesa aba wala nabalenzi kumusinjo gobu siramu iranga baina o ne elevo ngaba somesa arts ne sciences iranga basomesa nebye mikono wange somesa yawe di kumutindo guansiyo na iranga buli Sunday wabira wo special classes ezo kusomesa abane dini yawe bakubira kusimu 07 8 10 16 8 3 7 7 3 katino nawe leto mwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Imanyangwa.
5: Mega Sabia Semina, esonze mwaka gwankumi bini mwabiri mu mukaga. Aba Islamic Theology Teachers Training Program. Nateba tegeza masomero gonna. Aga goberera Uganda Quran School Association. Nabonaba ndiye tazo kweta mamu semina. Eyaba nabari mchibina chwa musambo kusaidie dini. Oba chite Sabia. Nga yakuba okuruwa mukaga nga kumina munano mwezo gwa musambo. Okweta mamu seminenu kwa mutwalu gumune chitundu zoka. Nga yakuindira kumbogo High Secondary School. Eka wempe tula. Okuva kusawe mwe yoko macho kutuka kusawa kumine mwe za kaungezi. Na bino bikulu abane taba mwokwe wandisa kukomanga 15 gomu sambu. Okumirizi woku tekela abane chencha nechie misana. Abasomesa abana awele kila kubana. Teba suka babiri okumanya bisinga okubira batesi tesi kuziro musambu biri. Chinana mukaga, kumina mukaga, chinana musambu. Oba kuziro musambu 03 asatu musatu, nsambu mwenda chenda mumunana, ewa gidwa Mbogo High Secondary School Paladizimo, Social Justice and Development Codelink Africa Alihadiya Islamic Junior School Kusane Ibn Kathir Islamic Secondary School Ebu Wambo Katade.
6: Oje ulira. Eto je chuno cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Kati kirizo bagana. Simba Automotive Limited. Ebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu eri abana baboda. Omuli boss CC10, Raptor CC10 25, okugukata ne Simba Sumo. Eno nga tukutuku. Eze kuyamba bakola mu butale abalimi kuna abasubuzi. Anti yeti katemonyi pick up. Tukutuku zino. Muli wo CC2, CC25 ne CC3 nga kulikeza single tire. Ni double Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasula yo sente ntono balance nomuleta mu mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuntu omugazi obulungi kuna matala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisinga wo genda ku ofisi yawe sangi be kamocha opposite Neste Oil oba mundeba opposite ne Total Horizon oba kwile kuzira musanvu ziremu ana munya asatu musatu nsanvu munya oba zira musanvu nya ngaga mubiri abiri munya ana mukaga obaziro musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction.
7: FM
8: ukwaniriza program
9: obufumbo ensonga edala almaru'a umuchalo nogulaba kainu raqiq kitonde kinafu wa hassasin ate chitonde chirino bulamu naye watamirun ila romansia romancing kyagala nnyo mukwano ogwo gwa romancing ogwa singo kutegera oluzungu kunze romansia tahtaj chetaga nnyo ila romansia
10: obulamu
9: obwo okuzanyira ku bwongo okuteekateeka fayajibu almuamala maaha birifki wetaga okulagana naye kwa tampola wa muraati nokubeeranga olimwegendereza wa mashairin nokubeeranga ojayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arraqiqi ekinafugwe kyolaba ate wali muamala oteeka okukolagana nakyo bilini n'obukwata mpola wa ref bilini n'obukakamu wa refi n'obukwata mpola yazidu mimakanihi azawuju lada zaujati ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo ky'amaanyi nnyo wali mukyala wo ekitonde ekyo kitadde mu mbeera efaanagana bwe kityo weeyongera makana vali okiggyeyo bulungi kubanga nakyo vali kirimu ki oluganda kati nga wali mukyala wo
7: ukwaniriza mprogramu obufumbo
9: ndagala mwami wange taina mutawaana wallahi era wala yukalilu minha era toyina kyokendeeramu gwe ng'omusajja okubeera nti ekyo kisinga omuntu okumukwata bilunfi nekkabyo nefujjo filmuamala bwoba okolagana naye daima ebbanga lyonna ekintu ekyo bw'onookikola ekya unf ekkabyo efujjo kijja kutwaliza ila jafai lqalbi omukyalo ono okubeera ng'omutima gufa nuyanga talabawo wayukalilu min alhubbi era kikendeeza omukwano baina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri tukutunulya bwati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb mutima mufu
7: fm okwaniriza mupulogulamu obufumbo
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولي زاجكم مسامبو كاتنجز مدى فال فم كتولين كوابي عزيزة نيو نتنو كواني رزا كونجز كاليرو مو پروغرامي أفينو أبو فومبو بنا فاباتا سينيم جونيور سكول باجي تلوساكو باري والي إنسان جي مانجا ومنو باكلا قوى كسومي سابانا بيكوانغالي نوكو باكو پرايماري سوكو كشبيني چو مسامبو atenga ne Qur'an nayo eri bulungi nyo agumunange ali mu bitundu byensanje ali na magoma katende wali maya aduka zambo agenda wali kutasini mu junior school somero lya fe berenga ate bakufuna no kusomeseza abana ba fe bizimbe eri bulungi nyo ebisulo biri self contained esimu eri 0702 ana 93 ana 2 kali ne tukwebaza nyo ana fa batasini mu junior school betunda bulina kulwaliro kale tugenda kubanga tutambula mangu jukira nino isawo jizigenda okuddako tugenda kubanga na kasera katonotono wanafe wakapire bagenda kubanga bajja ate baberenga bakutwala mu kandanda akagenda kubanga katani kudwaliro the Brazilian genda kubanga zanya nenowe bagenda kubanga bakutera kakapira ko nolesonga tugenda kumulanda obudde butono naye tugenda kushiyalinga ebyo bitusobodde okubanga tutambula twebaza nnyo olwokuba nti no mugenda maso nokubanga mutugoberera ate netuba nti programu ene eberamu ebintu bingi era byetugenze maso nokubanga tulaba ebibala ebirungi ebivuddemu abantu abategeraganye abantu bingi ebibaddemu era nga mpozi bwoba otunulidde omulama gwayo olabira ddala nti no obaoliawo eyina impact gyekoze mu society era bingi awolusi abangi ebitukiddwako
11: ashekwe njala kujukizako miaka jise wuna jingine mwetano programu eno ya lingi tandika angeva muusilamu ni nkulakulana ndi tuwa tunulida okulakulana kwa omuntu wa kwa obusilamu kubia dala mu families so kama chiti programu eno ya gaya na egaziwa nge tunulida abantu ngeri chiji basobola okubanti bazima mama yumba gamu ati bakomeje ne babiranga bawangalira mayumba ago mayumba agabatwa ide sente nyingi n'abantu b'emirembe ari ntugizule era mu research okijukira bulungi ndi abantu bangi bali bayigwanyiziza amaka malungi na yenge mirembe tegirimo
12: mirembe ngate muri
11: program ene kyeje tunulira kwe kulaba ndi tuzza tutya esanyu obo bulamu mu mayumba ago agatigira oba mayumba ago ngamatoro na yenga mutuno gwago na
12: lanki abantu baasha maishata lanka naam
11: eriyomu niyate babi yalotanga basiga denga bafumbo na henga mbira zawe batambuila munga wanimu esanyi
12: mbukaka wawe ni mbuavu wawe ni mbukubira anga bali mido weba tiyo siba gagate sibavu batambu debatia
11: Ekyo nno kyekino programu eno ate waliwo ekintu ekisobola okutawanyinya abantu sheikh abantu batunuulira abali bacomplaininga nnyo nti tutunuulira nnyo esayidi
12: eyabakyala
11: naye nozawulidde ku mukutu omukyala ebigambo byeyogedde ng'ayogera ku nsonga yetugamba nti basheikh musomeseza nnyo ffe abakyala dolasa zitutuuse ku kawompo naye betuwangala nabo temunnababi basomesa Nuzawido obukawu ya badina.
12: Nae, nama ulide.
11: Nama ulide kumukuru.
12: Nama ulide nga mukambwe.
11: Nga mukambwe. Mm. Nenga nene na kumweri. Mm. Kakati mtu sama nye kubase, basempala ba. Mm. Chiba chitegeza. Antibane, baliwa wapa longo useza. Mm. Atengu chila mutakaridi za fukwano. Mm. Ena basina kuhuli ya mwana mwala. Mm. Nama mkamba chino chikula wechiti. Chino chikula wechiti.
12: Kitofu.
11: Nae ono kwa ageno mufuga anina sultani jali. Mm. Ateji na sigara honga jagari.
12: Asajara ata.
11: Yo nari manyi. Mm. Nae wallahi, ngataina ilimu mm. na akamu. So, noza fetuwa tunuwa nyo kulaba hatino, omuna fono, mm. na ya adziwa muati ama.
12: Amaanyi.
11: Edelo mchala. Mm. So, nyeso kwa hivyo, abamu ulusi muu ulida. Mm. Nemuloza, ntiseka mutimbo yo.
12: Mm.
11: Waliriza, waliriza nyo.
12: Ye wagusi saba chala. Nibabela machi wagula, naamu.
11: Na ye, eze mbira zona tuzitamu.
12: Naamu, shi.
11: Lwa kubanti tuza
12: ogulamu. Ogulamu, umaka, naamu.
11: Atenga, chitundu
12: okufumo
11: chitundu
12: konsi eno etambula wanga we wavensera
11: we wavensi
12: eh we wavensi na
11: eyo muntu yinaze kamtima ngalutandika mm bino tutunuli yantu ganti boku kuchibwo osobola kukozesa mm okuba nti omukyalawo obosamu subi mu maka mm kiba kitegeza nti no kose bawo nga namba
12: era atoyo kete kuchigambo kyo kugwe kati olaba abantu basaba emirimu naye buli agenda okusaba omulimu bambuuza experience oyina experience kimu kino ekintu kyogendamu nga bano bananyini kampuni kye batayagala kwe kubeera nga omuntu w'ekibogwe otomeza kampani yaabwe kati bavula nti wali okozeeko tyasikolangako wali experience ki gy'olina bamanye ntandika gye bakutandika muti nti ze bane sikolangako naye nabisoma ewo wabisoma ati kakati nno ojja genda oli tahta ishraf mu warabu tugandi ta gundi under supervision ya gundi kakati ngafe tugandi tahta ishraf fulan ojja genda oli wansi wa gundi yajjo kubeera wadde gw'omusinga ebitabo awulira naye
11: ona
12: experience kibaita mahara obukugu njo hizo kubera gwo muvubuko omuto ngatonna yingira bya bufumbo naye okusoma kuno awulira ne kubera nga kukuyamba kubino byosomye okubera nga ovuga ekintu kine kinene nnyo kyogenze mu naye gwo ngatonna kitegeera kwango wawulira nosoma notegeera ebigenda maso nti ekina abakizze kyonna tojja kwekanga okati okay, mama bino sabimanya kwenu ruiba jadukuba gendo musajja bamukuba musajja bamukuba
11: bantu yekaliza kalize
12: abantu besige biziko ninga bamukubye ekiro emberezo zitwagala buli mtu yenaberenga akola ki ngazimanya amakaga berenga gatambula tuona abana bokungudo okuberanga tetubalaba tuona abantu obutasoma kubanga abantu babateride basoma tuwele na hibi ntuwebile farangara wa hibi tiyo. Naam.
11: Alright, chukumu musambu karanyezi wana Pearl FM, mwulunja mpuliza, abali kumukutu manyimu watele deda, wajeti usulwa, enyena mawebali nyoko.
12: Nye, waiwone Dr. Mwanje Haruna, ya kutumide
11: yu. Aliyeti.
12: Dr. Haje waga inakolo jaba, haba mkubasaba, haba saja, haba
11: kubwa. Haba kugu mulaini yeyo.
12: Mulaini yeyo. Ya zera gani, msomu sigu vako, no mchala, tuuliza. Pamita Dr. Mwanje Haruna msajja mkwano kwa fenyo ombera ze kisawo ate msajja baba mutuno dolaba mukambwe kambwe
11: naye
12: naye ngate kise kimuliko kitirikanga mu bisigwachi wajuchi naye nga sebo yakutumide nyo na
11: mulunja mpuliza ali kuchiku musambo katonyezi wanda Pearl FM akasaya katabe katukanga bulijjo osobola kubira ku munaka simba abali mu diaspora abali Boston mama najua.
12: Mama najua Alhaji Kagoro.
11: Alhaji Kagoro New York. Ajati Aisha Oli Tocho.
12: Abantu wa Fabali Eranda ni.
11: Aji Hussein Sekama Aji Taib Sekamate. Alina ye Tocho.
12: Wano ni batabani wa Haji Sekabira Abe Kabo Wabona. Bali Yuhula ye Yuhu Amerika.
11: Bali mu Amerika Suleiman.
12: Basekabira abo.
11: Basekabira. Mwe bali nyoku wati mgena maso na kugoberida.
12: Naam.
11: Ate palo ya yangu iza, ukasofuna application yayo gena ku Google Store, oba ku store yayo, ku App Store, jidownloading Pal FM Uganda. Ojja kubanga mwana tuuliza program ero bulungi nnyo buli sawa yonna. Kale kati Sheikh.
12: Naam sir.
11: Tutunga tuze twagala kutwala abantu.
12: Musomo.
11: Musomo ngiri yoragamu obukugu.
12: Naam Sheikh.
11: Nga imbufumbo buno. Mm. Twagala kubigambo bingi. Obo mukyala byasobola okukolera.
12: Omwami we.
11: Mm. Ebitambula barabara.
12: Mm.
11: Kakati. Tugira kuwa tuwe. So watu zina nyingi.
12: Naam Sheikh.
11: Na ye.
12: Ke era mubimu lwaki. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam agenda kubeera ne kafirul aitam omuntu yakolaki yabeeranga ne bamulekwa lwaki tikuba yabasiiga yabakwatangako mu mitwe n'abasiimuula mu mutwe n'abantu abo n'abeera nabo n'abazza mu kifo kya taata nga bwe baali badde taata waabwe kati omwana ono mukwano gwe muganda wo ye mukwano gwo mutuuza omusabire naddala mu abakyala kube dduwaya mwe nene naye abakyala buli obeeranga gwe mbutuufu okolima bukolimi eri abaana tujja kufuna mu kiki abaana leka kuyombagana nabo mu malokusaala abaana abo beetaaga edduwaayo gwe kennyini nyini maama naye byosaba oluusi naawe tobimanyi kyobala ndife twakuyamba nti kugaidinga ofune byosabira abaana ate nga byonna twabikunganya okusinziira ku bukugu bwe twakozesa nga tukolaki nga tukoleddwa nga tutegeka ebintu ebyo nti jangu oyambisa ebitabo ebyo osobola n'obikwata mu mutwe nobeera nga tukyatambula na katabo naye ng'obikutte ng'osobola okusabira abaana bo insha allahu taala naam
11: olright kikumu musanvu katonyezimera Pal FM mulungi apuliriza kale kasobola okufuna okubaka kutono nnyo wetumala tugenda kuba tukomawo tuyongere okulaba ensonga zaffe nga bwezitambula ezabafumbo tovaawo katukomewo oluvannyuma lwokufuna obubaka buno
13: 107.9 FM ekula y'omuntu wa bulijjo
14: yekenneenyezebwa ekitongole kya Uganda Communications Commission
11: kikumi mu musanvu katonyezebwa na Pal FM mulungi apuliza mwoyagala kukulisa nnyo mukuumulako a program obufumbo gye tulimu ayo kyagenda maaso n'okubanga tutunuulira ensonga zaffe nate kale tukatuddeyo ku nsonga zaffe twali mu nsonga naam
12: bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah abatuliza mwenna aba Pal FM radio abami n'abakyala bantu ba Allah mwenna gye muli mu nsi yonna si Uganda yokka wabula abali mu America abali mu Bungereza abali mu Europe abali mu Asia mwenna abantu abali Dubai abali Ludda wa yonna mu puizensi mu continent season na gimusaasaanidde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakuumire eyo nate tukomyewo kubeera nga tulungamya abantu baffe mu bintu ebikwatagana ku nsonga zaffe ze twayogerako abafunye ebirungi alhamdulillah abafunye ebizibu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abooluganda tuli basanyufu nze neshe kalungi olw'ensonga nti okutandika puroguraamu eno waaliwo ebisoomoozo bingi okusoomoozebwa kwali kungi she kalungi era abantu abamu nga n'okwebikambulangi tibakolaki
11: ebika
12: abalala amasimu mangi agaatukubirwanga nga balala bayomba abalala n'akutunuulira omanyi abantu baawana abasiraamu baba akutamiddwa asooka kujjako salaamu kisajja ako sikaagala kisajja ekyo sikyagala kubanga wakoona ku muze oba ogwali gukolaki ogwali guliwo naye nga tulungamya tetwali namu kigendererwa kyonna kya gamba nti tutabula abantu oba tukolaki wabula twatunuulira oluvannyuma nze nomuganda kalungi okubeera nga tutunuulira enfaanana y'amaka gaffe nga n'agaffe mugatwalidde nga tulina okulungamya okw'enjawulo kwe tulina okukola mu kunoonyereza tulabe ebintu bino nga bwe bitambula era kyatutwalira ebbanga ddene nga tutandikwa ebintu bino mu kunoonyereza n'okulaba ebintu wawe tutandikira naye twagenda okukizuula ng'abakyala banyigirizibwa mu mbeera emu oba endala nga be basinga okunyigirizibwa ne tugandika tutandike n'okunnyonnyola huquq rights z'abakyala abasiraamu kubanga ekintu kyali kisusse ng'abantu batandise okwetamwa n'okufumbirwa abantu abasiraamu tetugamba katusooke bamanye nti obusiraamu yeddiini yokka munsimono eyawa rights wa hukuku obuvunanyizibwa obusinga obungi amasuli yagonna agakwatagana n'amaka Allah yagawa bakyala ngabakyala abo bebatandikirwako amako kubeera nti galungama begabeeranga omukyala mubuze nga mubi oyinza okusanga nga ne family yonna ekoze eki ebuze kubanga omukyala ono azanya omuzanyo gw'amaanyi nnyo makaago engeri gy'abeera nga yabeera n'omwana mu lubuto n'abeera naye emyaka ebiri mpaka lwagenda ku ssomero neeno omubukulu abeera nga akyali mulamu neeno omubukulu abeera akola ki abeera n'omwana nga ye mutuufu okusooka okumanya ebivunaanyizibwa bye nga omusajja tanda kola ki tanda bivunaanyizibwa ekyo bwe butonde bwa Allah okuva mu bisolo okuveera mu binyonyi ndi seggwanga yo olumala okufunyisa enkazi n'egifunyisa ki egundi n'egiwakisa okuzaala kwonna okw'abaana balabirira kusigala ku sayidi yaani ya maama ku sayidi y'ebinyonyi ne ku sayidi yaki y'ensolo n'olwekyo neero ku sayidi y'abantu nakyo kye kimu nti abaana babeera ne maama waabwe eri omuntu aba ayagadde okuwangaala ne maama we oba okulungamya abaana be abeera naye ebbanga ddene maama we kyovula ni maama ono ateekwa okumanya biki byayitamu okubeera ng'anyweza amaka ekirala kiruma nnyo okulaba era nga maama w'oli mu nsi okyali mulamu ne taata nga mulamu ne mubeera nga mwawukana naye ng'ekyabaawukanya nsonga ntono nnyo buli muntu butamanya wa waakoma senga ono yagenda okuwasa nga yamanya bw'ayina okuyisa omukyala n'omukyala eyajja okufumbirwa ng'amanyi bw'agenda okuyisa omwami oba oli awo divorce zino nnyingi ezisaasaanye oba kye tuyita talaq mu nsi gye bayita Uganda n'ensi z'abasiraamu ezisigadde kiyinza okubeera nga tekyali baddewo lwaki nti buli muntu yaali badde agenda okujja ng'ategedde wa waakoma okola nti Allah subhanahu wata'ala bye yali ayagira okuwasa yagaa nti fa ankihu ma taaba lakum minan nisaa'i fa ankihu muwase ma taaba lakum minan nisaa'i be muba omutima gwammwe gwagadde omukyala omala mumwagala ma taaba tayib abe tayiba omukyala omulungi omala kumumanya nti ono omukyala mulungi si mulungi mu feesi mokka mulungi mu mpisa mulungi mu kino mulungi mu kino mulungi mu kino n'obeera ng'omufuna oluvannyuma n'ogenda naye nga bintu si byakuyita mu lujja nti nja kubeera naye emyezi ebiri esatu twawukane la omukyala ateekwa okubeera ng'omuwasa mu abadan tojja kubeera naye abadan abada ojja kubeera naye mu mbeera zonna oba afunye obuzibu oba alwadde oba akoze eki olina okubeera naye kyekibayita obufumbo si gamba nti nze muwasizza lwa bulamu bwalwala mmuleke naawe omukyala ono mufumbiddwa lwa ssente bwawe yavuwala mmuveeko obwo si bwe bayita obufumbo wabula obufumbo mu mbeera zonna muba mufuuse bapatana sharikatul haya nga oteekwa okubeera ng'owangaala n'omwami wo n'omwami oteekwa okuwangaala n'omukyala musobole okubeera nga mukuza ezzadde lino nga lirina obuntu bulamu ng'abaana balina obuntu bulamu balaba maama ne taata ng'abaana bano batunula bulungi abaana bano nga bamanya nti akanyama bakalya beba tebakalidde maama ne taata webali tebasobodde kagula n'ogenda nga ogira abaana bano basoma nti basoma ki nti ebirowoozo bya maama ne taata bikwatagana abaana bano babeera batebenkevu nnyo okusinga omwana bw'agende wa maama we namuga kyekyanzijayo bw'agende wa taata we namuga ekyo kyekyango bya maama wo n'ebirala ebifaanagana bwe bityo kyovula ne tusalawo oluvannyuma lw'okunoonyereza ne tubeera nga tukola omulimu guno okubeera nga tunnyonnyola abantu ekirala njagala mukimanye nti olwaleero be tuba tusomesa abantu bangi siga nti buli omu obeera ku rediyo oyinza okubeera nga lw'ofunye rediyo okubeera nga otudde ku rediyo ojja kusanga tusomesa ku sayidi y'abakyala ate wayitewo akabanga oleme kudda ku rediyo waffe tusomesa emirundi ebiri tusomesa sayidi y'abasajja ne tusomesa ne sayidi y'abakyala bwebeera nga ttaani y'abakyala tubannyonnyola omukyala kiki olina okukola kati nga boolaba omusomo guno mahaara twasose na kunyonyola mukyala nga ye biki byayina okukolera bba era ne tumunyonyola bulungi kakati gwe kakuweereza message mangu ago lwaki mugamba abakyala bokka lwaki mbeera ku bakyala bokka la tutambula ku saidi bbiri haswata mu programu eno tutambula ku saidi y'abakyala ne tutambula ne ku saidi y'abaami ne tutambula ku saidi y'abakyala nga buli muntu tumunyonyola haki ze hukuki ze zaina okutuukiriza kubabe muterera maka wallahi owulira essanyu naye we mutabaala ne mbeera nga mutabadde mubeera nga embeera ebasusseeko era muteeka okubeera nga emitawaana mujja kugifuna kasita mbeera nga mufunye obutakkaanya obutakkaanya bubaawo sijjaga nti ojja kubeera mu bufumu nga tolina butakkaanya obutakkaanya bubaawo naye kabubeere bwakiyita mu luggya nti olwaba emma mwenenyeza mu kino buli muntu yenna n'abeera n'ensobi ye gwe gwe banenyeza gikwate naawe enenyezeboddwako kkiriza nti mu butuufu nene ebadde ensobi omuntu yenna atakkiriza nsobi tasobola kuyiga oteekwa okubeera ng'okkiriza ensobi zo z'olina okukola kubanga kulla ibunu adamu khatwa bannange mukimanye teri muntu yakolebwa ng'ali perfect 100% wabula fenna fenna tuli bakhatwa tuli basobya ni wa khairul khatwaina attawabuna omusobi omulungi yalwa ye muntu asobya ate n'afuna okubeera nga yeenenya okugamba nti sorry kigambo kyenyuguta ttaano naye ekintu ekyo kinene omulundi ogwayita biiznillahi taala twatunuulira omukyala ne tumunyonyola biki byayina okukola nga tuzeeko emabega katono twamunyonyola ti omukyala ayitibwa omukyala ateeka okwaniriza bbanga akomyewo ekyokubiri ateeka omuwerekerako bw'aba afuluma ennyumba n'okumusabira edduwa ekyokusatu ateeka okumumatiza mu ngeri y'okumukwata mu enkwata ekakasa nga bw'olaba driver bw'abeera mu mmotoka oba bus oba loole n'olaba ng'omusajja ddala emmotoka agikutte naye obeera mubufumbo ng'obufumbo obukutte n'amaanyi nga noono omwami akakasa nti ddala ddala omukyala yajja kukola kikufumba so si kusimba eno n'eri ekirala twatunuulira nti omwami ono akwetaagamu okulaba ng'olabika bulungi nga bwe yakufuna era aleme kubeera nga afuna muggwe oba olusu lwonna olubi netugamba nti buli ssaawa yonna beera ng'oyiyayiyayo obugambo nga bwe wayiiya ng'ogenda okumwogereza oba okumukwana beera n'obugambogambo obuzza omutima gw'omusajja ono gwe kennyini nnyini nti waliwo ebigambo byemwayogera ku ntandikwa ne ku ssaawa eno beera nga obijjukira ensonga endala gye twalimu okufaayo ennyo mu ndabika y'awakaawo naddala ekisenge twakirwako nnyo era ne tukugamba nti buli kiro beera arusan ng'oli mugole era omwami ne tukuwa amagezi nti tosookanga omwami mbuliri okugyako nga waliwo ekizibu eky'amaanyi ogwofaayo nnyo ku ndabirira y'omwami wo endabika ye ebyambalo bye ne naddala ng'afuluma awaka era obeere mwesigwa ng'akuteresezza ebiteresa bye mu kiseera kyabyo omwami ono twasembayo kino kyo kyabanyiiza nti gezaako nga bw'osobola okubeera nga bw'aba akomyewo mu ngeri y'okusaagasaaga oyinza okufunayo amazzi agaliwo n'obeera nga munyiganyigako ku bigere edakiika nga 10 nga bw'oyogera nojjayo n'akatawula akatonotono omusala enjala ate beera nga buli kintu kyonna kyonna omulaga nti embeera gy'alimu awaka ye muntu asinga okubeera ow'ebbeeyi era amaka gonna gabuganya essanyu nga naawe maama w'abaana obuganya essanyu olw'okubeera nti omwami ono akomyewo kati ebintu ebyo byonna byonna twabitunuulira nti bw'onooba obikozi oba oli awo bijja kuzza omugundi omukwano awaka abakyala bangi mugenda ne mwogera nfe nze sina kye simukoledde naamu tolina ky'otomukoledde naye ng'oyogera ku kyangoye mwoleza oyogera ku kyakufumba mmere naye talina ky'atakukoledde kuba emmere agiguze n'engoye z'oyoza sabbuuni amugula n'amazzi agasasula naye tugamba bino ebintu obiraba nga byo biri khaariji ku biri by'olowooza netugambe omwami akomyewo gw'omukyala Mbugumi ya yoku mazinga mazo kunaba. Mungeri ya kusaga saga. Munga ileta kubigere na wempunyige njigeko. Ulamo kosechi. Echintocho, chaba gira shiangania dilo mchia. Nze sisobola na kusobola. Na ye ebebe natuwa. Biri khariji maulo. Biri khariji. Biri bweru wa biri kwe biyono oza. Kakari vetukuwa mwabu tono tono. Obusobola kujinte. Toenza kumunyi gabigere. Ngo ufunya amaza agato yocha nyago wegatyo mungeri ya kamasaji yako
11: yeah.
12: Nobe dachika kumi nga wole tibu inana akata urukali yao onenjala nozi sala nukumula gani mbutufu obuga anye sanyo uroku dakwe kamobera mumuzigo gwa chisenge chimu mchalo umwami ono awuli leti waliachi
11: ya
12: manyi era bimu waliriza ebintu ebyo n'okudda ya amangu. Ndego leka kuwaza, sina chesimukolede. Sina chesimukolede, chijicho okoze.
11: Chijicho okoze.
12: Balese mmele, eneya alisi, nojuwata. Eyo mukabili. Mukabili ya kuleta, mukabili ya kuwata. Uli ya sebo, chaya mfumbye, alese kundi, alese sukari. Ne waluwe mtu nga, weke njinyo inoku vii ya ngomu chala. Evizamu mwami, amanyi. Ne inga tebili kubino ijibari, uwe kulia kuli ijibari. Mutekwa kulia. Kawulira, okunya chayi mujia kanywa. Ne walu uovinu, bobato munaziza bigere, for example, tichilina musango. Ne atebo munaza, chilina chichongerako.
11: Chichongerako.
12: Kalingabo utunuli anti Allah subhanahu wa ta'ala ya tularikako, as-salawati al-mafrullah.
11: Izalarikikwa.
12: Ne yao mtu wabasa desunna, afuna impera. Ne wabata jisadera tafunachi. Tafuna musango. Kakati uchiraba, nti waluwe bintu ebigena nga bijuza emirimo na enge ebintu byanachewa usabulo kubirangwa utambula bulungi. Ta esaidi ya tuajiru wako nyo, kati uruwae tuagala tutunulire, maya khusu azawju li zaujatihi. Bichebe ya ulide umwami, uulira, bia ino kori na mchala we. Kati mitu wakano kutambula na vyo, walero. Nuri tu wali kubiyamu kazi. Evi ntu, ngatevili komparizali, neku umami nga bobo vikole do mchala. Umchala atenda yawe na mavalasi.
11: Nyo.
12: Nyo. Ila na gandhi, na atambula nga azimba. Umayaba chala bano, mwete mumba manji na yeye, ababa manji, bachi manji nti, umchala edembe. Chibaite dimba akalembe katono nnyo
11: kamugeza
12: we bali nnyo shefi akalembe katono nnyo kakola ki
11: kamugeza
12: okwo okumwogera ko obwogezi mu bantu
11: okumula gayo
12: kwa mtu nanya nnyo walonza abanumba oyogera nnyo ku Mariamu mfunye mpewe eno lwaki simwogera ko Ogero kumulanga akoze eki nga ageze owulase
11: munene
12: neya awuliranga akola ki gokuteka kumpewo kuno munange sine kumanya kita kya kuzanya no mulala nawe kola ya akantu ko kola ya kachi akantu ko kola banga kagejesa mukyala wo mumbera eyebigambo mumbera eyenkolagana nti kokano kenkola kangenze kagwe kefule nti kangenze kaze nkakora omwandisi wekitabo yagamba nti imtadah ma tuqaddimuhu laka min at'ami min ta'ami au tartiri athas almanzili wa nahwi dhalik imtadah ma tuqaddimuhu wana ma tuqaddimuhu laka min at'ami emere ja kufumbide jiwane nti hawulwa lero ofumbi wadde go wajiguze tugamba ebintu bino sibiri ijibari. Ne bobo bikozeseza tugamba mahara obukugu. Ndi bobo bakozeseza obukugu buno mu bintu ebimu oja kumbuza ati hadisa eriri dawa bino sibi ya hadisi bino bigezeseddwa era temuli mu aya joja kufuna wabula ate naye bono bono onyereza ati hadisi oja zifuna kuba mbaka yabikola
11: by the way
12: omukubaka byonna byetwogera wano byonna jabikola era yawana tuwa kugama ndi, Aisha ya mujia kone kulinyariri li ya binti Siddiqui. Ya mwita angako ya binti Siddiqui. Omutu wa kubugani, mwala wa Ayubu.
11: Mwala wa Ayubu.
12: Echo choka chikula ganti, omutu tocho ogeza mutima mubi. ngabola ba Allah bayari ayogera ku Ibrahim alayhi salam no mwana we bweba bayari agera ku musalamu gama nti ya bunai bwe tuba tuvuno de chikambo ya bunai fi lugati al-arabiyya tuchisanganga muri mu hananin muri mu okurumirwa ku mtu goita ya bunai owange gomutabani wange mwana wange
11: mwana wange
12: no mwana bayari adamu nakose chikambo yagandi ya abi yagandi ya abati owange gwe kitange tata wange kwen singo kwagala dawo nokumuga mati muwala wa gundi echo chokacho kachiragandi omanyi asluye ero chogedde munjogera yachi chobala nesusalama yakosanga chika ya binti sidiq na yongera ko nendala ya humaira owuli yasabu kutaga ntumuita kadugalira obula gwe nawe mutukire ti chocolate ala sabiri mithal le ya humaira owange gwe kamyukira agogemanja nabisusalama na ye embera we yabera nga etusawo nga alabo muntu we kugamba ayagala amunyweze siyasa na ye yamukozisanga ya humaira owulira nabera nga akola ki yalinanga mudaaba okusaga saga
11: ati mwabaina abadugavu abaina fawaina abadugavu chocolate wange
12: chocolate chocolate wange imtada ma tuqaddimuhu laka min at'am emmere jalese juwane ko genda yo lwalero wallahi ofumbi
11: chandadi ya umujami ya oyu kati ya kansa
12: ma tukaddimuhu laka mina ta'am emmere jako zechi jakulete na ya musajja buli lunako ovuba buvumi emmere sigana na omuchara weyongere kati na okuyiga obukugu bokola ki oba okufumba emmere eno bagiwane bolaba nga balayinamu elementi yokuwana
11: waliwo yagamba mu program zino agati ega kiba kimuli kyaluza nantalabikalabika
12: omusajja okukola ki
11: olinaga nti gundi webale kufumba
12: shekhe mukulu yankubira naga nti naye gwe Yusufu kubanga ye bwati bwampita wangamba mbo walinga avumanze kubanga nze wallahi kuchanga mberawo nze seba zangako kummere
11: Yesu mina kutakutumu ogele kande wa feshe
12: Shekhe Salimani Farisi yagani gwe Yusufu yagala kunza
11: njira kwa mzee mizamu embozi wani ebisele Shekhe Farisi na embozi
12: yagamba mbuze nongamba ati okunembanga embuze yasize byombo nomala okulya nokola kino otambula butambuzi kati sekera gari wallahi nanga ati nenkirabanga nange nkola nsobi ya amani naye nga akole nsobi musajja mukadde waffe yawuli asebo naye omuntu okukkiriza kyobadde okola nti kikyamu ekyo nakyo credit bagikola ki bagimuwa nti emtadah gwomuvubuka olwaleero waanako kuki ku mukyala wo ma tukaddimuhu laka min at'am kumere jaa kufumbide nti ulwale roo fumbi tulinga abalide musheratoni au tartibu asasi ilmanzini obango musanzi ngategese diro lida bikabulu unji yeee bandangi tulinga
11: ino style onga sigira
12: ngako tuli diro tulinga abali musteti ya usi ngeri jotegese mu wanahwi dhalika nebirala
11: ila kadugame waloba kafumbiro ina kuzeno nga bo akayingira system ate muleko kubera nga bakadde walo obuliri mubwale ko omusajja asanga kubanga obyekibuko okimanyi ekiwulu omuntu azawo
12: nomala wiiki nga tugize paka lono jjayo
11: ye kati bwana abanga tamaze okuwasanga era asanga nawe zizaako buzza
12: ongozaako buzza wansi w'ekitanda wajjudde ebbaafu buli kintu kyonna kyonna kiri awo gezaako okulaga ennyumba gwe omukyala nti ennyumba ekoze ki erabika bulungi ate naawe omwami bw'osanga nga ennyumba omukyala agitegese bulungi ekitanda akikyusizza gye mbadde musula twagala nti waliwo ekitanda okuva lwe wawasa omukyala mpaka olwaleero nga kyatunula mu kibula olinga eno entaana gye basiba kuba entaana zonna zitunula mu kibula owulira ssebo nga tekigenda kukyuka era mpaka owulira ebintu ebyo asasi manziri ebintu byawaka oli bwamulaba ng'abitegese bulungi wanono tuli ku buyonjo omukyala mwebaze mugati wallahi olwaleero mukoze eki ne bwoba oyise ku bintu nga babikuusi bukuusi bwoti obusefuliya nga butemagala bwe buti kitirwaya abunoze bulungi era nawe omuweewo kurediti omugambe nti naye owaayitye Wallahi ya mungu ulwale yesefuri ya zafe zima ujula nojera bamu leka kuita mbintu kubintu ngobita konga atabirabie nebi dale bifana gana buwebitio obo unu nojakubo funyo kukubwa amani era no kuyomba mungu zobu tayomba emero ujiwanye owanye ungabo ya kuwole zengo ye obulunji obulia ujakusanga babanga badayo zampali na sati ingato ujakusanga na aguzene dagarazi kubi
11: nyo
12: okay ngo wanga nkubire ngato nebirala ebifanagana ku ebityo kakati kirala kabero asana ekino bwana abaduga vutetera nyo chikola yesimbera ya fasina gwinkinenyeza okabala rasaha in kadamati laka juhuda mutamayiza ka istikbalu dhuyufik au 85 bi usratika okunywegera si nkola ya fewano na yomwa ni switch tabo yekitekamu na yatera bo bo chikoze laba asabiha tekirina chi kuwange nseno yo ne itambulira ku kokopa atobanga mukope bila bitalimu na ye okunywegera omchara rasaha omutwegwe en kadamati lakka juhudan mutamagiza wabanga aine chintu chakoze chiri special ohinzo kujja nga abagenyi bo babaddewo bagenze bamutendereza ennyaniriza jabaniriizaamu naddala abafamire yo kati bannange akalungi waso omukazi wallahi taina kaalika yo konna
11: buli
12: kimu kyo nakireeta nawe vaayo ngomaze okuwulira emboozi eyo ojomugani ekifuba kikino mpaku haaga abantu bonna bonna bakoze eki bakusiimye enkola yo
11: twaha tuwita kona ndowooza Echo solo chikula tuwa hatuweta kona. Hey. Kwa kati ndi kufendi.
12: Hey. Aswa. Na ye wano.
11: Hey.
12: Tatuwa kujumizori.
11: Alwa.
12: Gubanyu mizarabaganti. Uwa inti votuka. Muchisenge. Munyuegere.
11: Munyuegere.
12: Baya munyuegere abate ya muwa talaka. Astaghfirullah al-azim. A'uzu billahi minashitani rajim. Na bejini rino. Na wasiza sharmuta. Na Allah. A'uzu billahi. Umukaza gani. Umukaza inga chibaya mubuli na nacho.
11: Hey.
12: Ibao gani. Batuka istakbalihi. Mukolechi
11: muwe haga
12: ne haga gwe bajuwa ye yaluja mu lutalo bwekityo omukyalo ono mulage buli lwakola ekirungi nti ddala kyokoze gye kiri
11: weberere mu
12: tojja kubeera nga teweberera mu osobola omukyala muwaaneko ku kyabakoze tolwaleero mu butuufu ekintu kino kyolaba okikoze kakubeere kulabirira baana ng'abalabiridde bulungi usanga ngabana bo kubanga waluwa abana bo sanga ngabakuru kusenviri bakoze echi enjala tebazisala abana wadde yabazala nemuga na embutufu abana balabiridde bulungi balabika bulungi abana bali herese bulungi nebirale farangara kwebiti omchalo ono ajja kusanga obwangu mu bufumba atena ajja kubusanga mu
11: obwangu
12: naye ebanga lyonabu yono omala kwaga anti laja baruta fiziwaji. Laja baruta fiziwaji.
11: Mwuri wa senka gale.
12: Mwuri wa senkuru. Senka gale. Zani. Togambu hako. Tebuli mu. Wabula utabadu lumani faa. Bono kuchusa mugaso. Ngana umulago mugaso kwa kozechi. Gwalina. Kakato jakubera omuntu asingo kubera omuchi. Omulonji. Enchilala. Kinawira tebachikola. Na inga na chochi cha bukugu. استهبها لتناول ما تستهيه في احد المطاعم العائليه موسي استري يوغاندا وبايو ريستورانت نجهزها فاميلي ابا فاميلي بيبابيرام مطاعم عائليه ابا فاميلي نغيرا ابا فاميلي نغاني ميزه زيريمو مو ريستورانت يوم مبايو ميزه نغا ميزه زوزا فاميلي omutu wazena abana basatu, omutu wazena abana batano. Neyagani, muwele kereko. Litanawal, matastahihi fi ihda almatwaim al-ailiyya. Mubutufu bukopi wa fefena na abogera wano.
11: Yeah.
12: Neo mutu yali wada asala uko, orunakurumu, na kunganya kasete koba muwiki, oba mumwezi. Nemugani, orwale roto fumba.
11: Tugenda kuketu.
12: Tofumba. Na ye outing ya feyo kulia wana basinga ebaya mauledi ebaya nyimbe ya madua na ye omuntu yenna abasajja ababerwe mulaba naba lalaba bafanana bakwata akafamile kabwe kebaba balina obulira ne bakatwalako wabwe outing ne baberanga bagule mmere nama yati je mitwale 5 joba jiride
11: jigenze
12: bizini la eje jigenze nga sadaqa neyo omuntu oyizo kumusanga ngo omuntu oyo wamfuna obamfuna omujukira Umar Siddiqui obamfuna karungi waliola byeyo malaya nekubire simu ukazo webali sihar siri nakubire simu sitiyo nakubire simu gayagala esi na mugamba nti siri na simu no muhereza katochi oba omuntu owebali ayinza kugamba nti njagala KFC yeyo bangi tereziza
11: yeyo KFC
12: KFC etandikira mitwalo emeka sebiri esatu
11: gumuka sambu kudawagula
12: kakati KFC siri nakukubira owebali gwengamba nakubira gu nagamba notokwata mitwalo ebiri kitundu kujimuhereza nezijjako kusimu oziwereza kwa bayinza okuzijjako KFC netakolaki netewera bulungi obaka lungi onfuna kakati omukyalo nti bagandi muwerekereko fuluma kuwa nukakutekeza mbanangi temweko bowaza
11: kukoleko kwa outingi
12: mumbera ya mweyo na nebe muna agenda bugenzi mukasawe ka Sheraton soda kale ekinene nnyo kale ajja kubeera ku 15 bakasaba negenda mujeyo namwe ka soda ka sprite ake 15 mutwalo go gumu muge tugene na fitu tukuira mukanywereko esawa nga 2 nga mushumu hawa munye muri obulamu ukasawa ako oba ezimu kuzigade nezimu siza kusasulira na omuntu na afuruma naberanga akola ki ngali n'abantu
11: be twogera kukitandikirwako naye abalala mulina obusobozi
12: obusukka
11: ekintu ekiriwo ekikulu kiriwo ekiti abantu ebintu mwabi haramusa nnyo omuntu ogenda kwa bweru muntu agenda twali abavubuka imamu wange imamu sekandi yali imamu waffe nakawe naye twali tugenze ku kampu yaffe enabinoonye ne bagamba buli omu ajjene mukyalawo kakati abantu ne bajja ne bakyala baabo basheeka enju kyabo nibasumiaoyoani ono basawa wa
12: pemedgondi alhaji amiru baganzi
11: abakava mu university kasugenze naye nagenda okulaba ng'abantu batula amanye nabinoonya waliyo
12: manyi yeseka
11: otula butuuzi
12: okwo kwali mwalo gwange
11: naye abantu bagenda batula ku mayinja awo okulaba ng'oletambudde agenza ati atudde eyo
12: shumule hawa
11: enyanja eza obujja
12: abantu
11: naye
12: ekimande ne batandika
11: ekyenyanya kyawo biseera bikyanwa kya 15 kalekatugaye nti ekyomupalo kisobola obanemulira kimu obanemulira bibiri nekipusi za 15 si kwegumira ekitundu kale mugere mwogerereko ebyo
12: ebintu byawona abantu babisobola kababeere ba bodaboda abavuga bodaboda si betulabanga omulimu nti tegufuna naye weewunyi wa bodaboda ebodaboda bagikwata ne bagitwala ku polisi najja nagali wallahi kugijjayo siwaddeyo 15 kakali 15 ekyo gibaawo ate nga tagyewoze naye wano ekintu kyonna ekiri mu mbeera yaffe yonna ekiri mu mbeera yaffe ekintu ekiri mu mbeera yaffe kiri kimu bukopi nti omuntu buli wakwata ku sente bwati alabika nga afa buli wakwata ku sente bwati alabika nga akolaki ngaafa naye sente zirye kubanga ono gwoli naye bwanaaba takyankalanye ate ojja kukola ennyingi eziri awo naye wallahi omuntu ono bwanaaba akyankalanye ate waliwo etaabu ojja kunoonya akolaki naye mukuumire mu mbeera eraga nti oli musiimu okubeera naye owulira Oli musimu okola ki okubeera naye. Abasajja abasinga obungi wano. Nkale yembeera tujivuddeko. Naye omuntu abasinga obungi wano. Balemwa n'okusiba. Naayita ku kakiosiki awo. Okusiba ebindaazi bibiri n'abitwala. Ebindaazi ebi?
11: Bibiri.
12: Nga byasingi bitaano bitaano. Awaka baliwo aba? Babiri. Nagani, why? Akandaazi kano kayiseeko. Naye kabadde kagirawo kati naye why? Tulie ekindaazi kino. Onajja kumanya nti tolina kintu kyonna ky'otamwagaliza. Ekikyakiganye busobozi. Ne kwesebuka n'oyita ne ku bindaazi ebya siringi ebitaano ebitaano. N'oyita ne ku chapsi eza siringi 12,200. Nga tosobola kubeera ng'okwata ogende nakyo. Wabula gw'omanyi ekintu kimu, binyeebwa na nkota ya ttooke. Sigula mmere, emmere ogigula naye waliwo sunna ezeetaagisa okugoberera ku faraba mu byendya. Nga sunna ezo ze zino nti zizza obulamu.
11: Mu kintu.
12: Naddala mu abavubuka bakyali abato, kwata omuntu wo. Your sweetheart, mukwate, tambula naye. Kati embeera obufumbo butambula na kweguyangana. Nakuleta bya ate jamani obufumbo butali mu byakulya. Obusibu wa bufumbo chef. Kuba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yagamba nti abange era bwe yali afa yatulamira ebyo. Yagamba nti alaikum kirukumu abasajja it'amihinna okukola ki?
11: Walisa.
12: Wakiswatihinna n'okukola ki?
11: Wasuza.
12: N'okubasuza okubambaza okukola buli kintu kyonna n'okulabirira abaana baabwe. Owulira, kakati abantu bano mu mbeera eyo muteekwa okubeera nga mutambuliramu bwe boyagala mahaala. Omusajja yeetikkaako okulya.
11: Tagenda
12: nga wasikiriko. Wasikiriko n'okali yandigenda ne mmundu ye. Naye waliwo n'ava okuba amatafaali. Ajjayo kunkumulira mu lujja, mumpe ku mazzi ndaabekaawo. Talina ky'aleese. Naye gwe kennyini nnyini beera n'obukugu obubeera nga omuntu wo. Bino muina kubitandika obutandise. Temujja kulowooza ni mujja genda nga muwasawasa. Omukyala yenna mu nsi ndagala nnamu.
11: Tezigwa
12: mu lusuku. Ate omulungi tannazaalibwa. Gw'oli naye mulungi. Mu mbeera yo bamuduka afaanana atya, bamweru afaanana atya, naye oyo yoyoyoyo ye mulungi. Kwe kunweza hayatu sharikatul hayati. Patanawo okumunyweza. Toja geranga buli lunaku ugendo okolachi, ugendo wasa.
11: Ate erabyo nane biono nyono, nebi kutama kuono. Ebimu bya swaburu.
12: Ebimu bya swaburu.
11: Ebimu erane bija kubayo. Nawe bija kuwa. Ne ahi nawe, obamu na yote kuku iti reza.
12: Ata chirana shekhi, tewali uwo mukazi, Allah gwe yakola, nga mubimu byonna. Awezo kumura wanga fesi mbi, na yenga mara haba haba mtu ukako. Uli ya sebo, nunga baba muagala kochi, guwabalema bari badewa na wafi mkampala. Baba ila na abana, na yenga ata baba zara mbaramu. Teke, tia awadja buzao, akaungezi tulababu bumoto kabu korono ujao, ne bumu teka mbasitula anga katereke, ne bumu teka mkwai. Kumachana akoma wo, ata abana bebazara bebatuwala. Yari wansi kuna chivuwa wansi. Nga mukazi, abana be, ba orukula mbwe bati, ni baba tuwala. Nga wasaja wali gama, ja, moto kaye mono na awo, uriya mzala mwa abana, tata wa abaliomu, neto weza kumula mbisa na ringa jini. Arabi kachiro.
11: Chiro.
12: Nole songeyo, teri yo mchala ina mubi, nti kulia ina mubi. Wabero mubi mchino, abero mrunji mchino. Iranga beotali musajja mubi, mchino. Wabere umubi mchino, wabere umurunji mchino, bihidhi nilahi ta'ala. Shekho roza kuungede kaka gere, sija kuungerako, katukomao bihidhi nilahi ta'ala.
11: Mana ya mkirize, tukomewa nukuluwa lero, dala insonga mzuhuli de, obukodio, vishibi osuburo koze sa, osuburo kubanga atina we, obera, owenja ulo. Kapisira kasira katukutuwa kakuzama, mazukula wana muimba, mazukutuka wana kapira, aba sini ya mama zokutuka wano bagenda kuba kwatwala mukapira akasa na kulwaliro amukize tukemwa na kulwaliro mwe nawe bawuliza mbatumide nyenyo abanange aba Khulafa Islamic Secondary School aba Huda Springs Academy
8: mwena wali ndeche manyiti mbira kwa ngamuli za tuwa kariza mandango vula mbulunji alahaji pro noza wete geseda kwa mbulaziru kare kamwele kire wano bandafe aba kapira wakina kwa kwa batwala tuwadina mandafa batasini mjunia school esumeroli ya mwe wali nsanji manja mtuwale ya wana mabirenga ate basoma insonga za nasubulu kwa ngazitambula mbulunji kare sija kwa lisayo nange kangeleka noza nakalabira wakoba wano kali nze kalunji ya msafa abagaliza ndo zakati gafuka genda kufuka macha abagaliza yashire chirinja ta 10 ampere ba 10
15: alo
16: yesebo mwami mukasa
15: mtiane yo
16: yono broker
15: yenze broker wa mayumba
16: bangambye ne nyumba za mwenunji ko
15: chitofu oyakala abisenge bimeka
16: ngabi satu
15: ebei waji gambye
16: abangambye sataro
15: deda 7 ozali nyamuko
16: yidwachi
15: anti danji jetu sigisa ya mulembe ati nevalue chitundu yalinya